0: Batu jamur diwar tojak kerenti aku ulur tutup andak yaka.
1: Lima sentu bagi de tien. Dama koy andak yen rek. Ci kaw. Ci kaw jital gim ko jital. Ngien top ma. Buma jito
2: dama len di jex
1: rek. Di len gessu rek. Buma len senu di taxaw nek len rek. Buma gesso gisuma len nit dina def deug dalek yeen.
2: Dama len di jël top yeen. Ko bu waray ma jël demay def. Ngien leppi demay top ci yeen.
1: Way bu ngeen deppet damay andi ko togn ko top ci yeen rek. Way du taggo mukk.
2: Ay
1: de way mo jitto tan ni yak diine yak diine ba mu yak talibe ba mu yak addu duma ko def mukk
2: way
1: bu may doxi di len gesu rek bu ma len gisu tit nak len rek bu la set seeno seen gisuma len mo wagniko wut ci len bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jidal top ci yeen way duñ taggo mu lepp ñun ñi ñepp nak tabel ñu ci biir lool ñaa du fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
2: yaq lo ay ni yaq ay di maam yaq di
1: ñaa dara lu yaq ay wala diina du ko def du joge ci mom and na ñepp ene mi ngi len di nuyu di len sante bu baax
0: bat jamu bi wote jam len di ak wolou tuddu andak yakar
3: andak lo tilen timbir naam gan len ate wlo ak dikam dant bi afam jamu

jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokki talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakaru. Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moo di suñu programme tey incha allah. Su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci subaak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi.

ñëwëti ci manduté bëgg nañu ñëw ci dëggu ak dëggal bëgg nañu ñëw ci fitmu and xel mu rafet bëgg nañu ñëw ci tabé yiwé yewen yewenal bëgg nañu ñëw ci su laajé tar ngir ku bëgg ñag ñag l'islam fam koy fekk bëgg nañu ñëwëti ci ko xamné bu laajé lewet ci képp ko xamné toñu waye tubarkallah sax donte jaaro yoon waye dana la jaarale yoon ci ak lewet su fekké deugël nga bokku ci xamné tar la laaj su bobat nga fekk ko fa kon giñ bëgg wax xana sun xel dana dem ci labista siyab al majdi wal fadl wal ula wa fika min al akhlaqi ma ajsal kulla kon jik yep ngi ci bir wajurum wu tedd bam janjuri jënd ko talibé wax ko sangam bu tedd ba sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye teewul lol lepp nak mon ko kilta yadayhi laha sa'yun tulazim baslun wa ba'sun liman lan wa man jaru ñaar lox yoyu fane kon moy lima waxon leg tar ak lewet mu ci nek sa su ko laaje jambar ji mom la waxon ni bo xole engagement ak jaayantem da fi mel da ci xol rek digeunte jaayante kamu jaayantel ca kamu jaayantel cheikhul khadim la jaayantel cheikhul khadim yoonte bi sallallahu alaihi wasallam la jaayantel kon nak namu def yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci jaayante ak façon waxin wa sax passeek be yitte ja da fay mel cheikh abdullah da fa xol fofa way na xol lo fa tam ñepp nak ñepp la yene yiw yitte ju kawé koy maye laaj na positif motax kon nima ko jinjé won bé tambali jambar ji mo wax ataytu kan yawma bilan qita'i kulliyati ya khadim al muta'i joxna la sama lepp ci lutul ben dogantal yam nga xam yaay khadim ki ñu top jambar ji mo ne ad khaltu fi jaybika ya mawlaya kulliyati faltak fini balaya xana bayru ñëk wi day ataytu kan yama bilen qita'i kulliyati ya khadim muta'i amna mo nuro nak bi serigne bi di wax ne mahad mahabbat al mukhtar sayyidina hubb al maghani wal ahli wal walada dami wa ahli wa awladi fida'u lahu abdan khadim al muskan sadara ki desel lu ko dara lepp jox lako yentou sallallahu alaihi wasallam waye serigne bi day neena desel lu dara ci amul dogantel sax nak leppam nak jox lako yentou sallallahu alaihi wasallam jox nako cheikhul khadim radhiyallahu jambar ji mo wax ni atkhaltu fi jaybika ya mawlaya kulliyati fatakfin balaya tabalna ci sa jiba ya sama kilifa sama lepp khana nuro nak adkhaltu nafsi wa jami' ahli fi jaybi afdal wa rasil fadl kamu jaayantel mo waxon kamu jaayantel ne ko tabalna sama bop ak sama njabot sama waker ci sa ci jibe ngeñje yenen ti mo nekon ñettelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu ma ngi siyar seigne sidim cheikh abdullah di siyar njabot cheikh abdullah di siyar njabot cheikhul khadim bal ma ñew ci bayit yoy nga xamne mom moko wax cheikhul khadim waye batay damay am fumay baganti moy momitam wax nañ ko ay bayit cheikhul khadim radhiyallahu anhu dafa wax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam lo xamne wet na ca gisun ci nawleen gisun ci moromam waye nak njabotam gu tedd gi cheikh abdullah tiala waxna cheikhul khadim lo xamne momitam gisun ci nawle gisun tu ndenn kudul kum ko bokal xana ci njabotu cheikhul khadim waye ku nek nak ak saw sas waye ku ci nek nangul nga kacca dess la la yalla jaglen waye mom cheikh abdullah tidin momit wax nañ ko ay kangam wax nañ ko momitam lo xamne tabarkallah saxal da dem ci ni lamu jagle khadim muntaha wax ko ko ci ab engagementam waye ta wax ko ko ci ay ngeneelam ak ay jikom yu rafet yu taru waye tabarkallah momitam day wax nañ ko ci ay ngeneel ak jiko yu rafet yu taru yo xamne momit yeneene kangam yo ko ko jamono bo ma nga won ci ne ni nga xamni ñi ko gëna jégué

ak relation bi ñu am ak mom waye ku jëflante ak mom la si Murtala Diagne waxon rek am yalla doli ko tawfiq Cheikh Abdul Ahad ku mu jamonontel jariñ na la soko yegul jariñ defal na la ñepp la jariñ kon borom jariñ de bu andut ak lor lol motax mom Cheikh Abdul Ahad kuko am kuko amul dang ko wuti waye kuko am itam do ko bëgga ñak kon dang ko teyé tabarkalla motax ñi ko gëna jégé def nañ ci mom ay séré ñi ci doon ñew waye ma ngi doon ñew itam ci ñi nga xamné bokku ñok mom ci atti bi nga xamné moy attu Cheikhul Khadim waye lepp nak ci penc bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muy kilifa dini ci ma ngi won ci Cheikh Sidi Diaby mom Cheikh Mohamed Fodi bam no wax ci Cheikh Abdallah di wax jiko mi teddi ati ñu dem neena ko samhun karimun nasihun li afati kam mutadin wasa'u bil amwali Allahu akbar degel ni nenako cheikh abdallah ko bax la doyna sak ak bax nak amuna yatu amuna yatal amuna yiw yewen yewenal amuna lepp lu bax kon ak kess la lu ne lu bax la rek mang ci bir kon samon nenako karimun ko tedd ko bax batay sama ha gogu tabwa na ci karam ga ndax su boba da nga jël tap dugal ci bir cheikh abdallah mo jëmi tap aka tabe won gatchal na taw bu am ci tabam xamewul kuko jax ak kuko jox ak kuko xagn xamewut kuko top ak kuko topul waye xamewut ku am ak ku ñak ñepp la jox kala jek ku lajul ñepp la defal jakat mom du defantu mom cheikh abdul had waxna ko ay yoon te mëno wax cheikh abdul had ci waxali wo lol dem xam nga ko way bu xasse ba def kanen du ci meuna bok jeufam day mat motax da ngay andi jenn yitte mu jox la lu fajj temeram neysan neysan kon ku bax la ku tabe la motax meme ci rew mi amna ci ñu bari ño xamne kenn ku ci séré ci digënté Cheikh Abdallah rek te nam jeuflenté ak yow ak nam la taxawo da ngay def na fofu layum ani wona fi jamono ci Moustapha Cissé bu pire Allah subhanahu wa ta'ala diko gëndi defal yërmé ne ki lèr waye ndaysan mo wax deug ma Cheikh Abdallah nekkon na ci corps diplomatique bi mom nekkon ambassadeur waye tubarkalla wax ni ko Cheikh Abdallah taxawo lol diko don ñeneen Seigne Ahmadou Tidiane Al Maktoum Allah subhanahu wa ta'ala diko yéssalal yërmé ne ak lèr mom itam gis nga ngane gim fi amone ca ngane bu amé dafa am luko jitu kon ci relation ba tax ak kon da nga laaj ana luko push ba tax mu ñew garé ci Cheikh Abdallah ko lool amna luko jitu lepp rafet waye tubarkala bam ñewé de nga kaddu yom wax yo xamné lepp ak cyant la mason nañ ci ñew jombu dañ ci ñewat inshallah Seigne Abdou Aziz si mu mag dama don tambalé fi ci njabor gi ñew ci nak kilifa yi si Abdou Aziz si mom mam Alhaji Marissi da bax mom amna ay bayit yu bari yo xam def nako Cheikh Abdallah momi de sene ci ñew inshallah amna fu mu ko waxe ci ak ni meune dimbalé ak ni meune taxawoo doomu adama nim tabé bay wax na ñaata la dimbalé ñaata la taxawu bam yag mu ne ñaata kam wakam wakam wakam wakami neysan non ko koy doppé nak mbolém ñim jamanonté lon ñu nekkon ay kilifa diiné kenn ku ci nekk bo do wax digg mak Cheikh Abdallah da ngay defna fa lay même magal gi bu ma sañ ñew dal yi da am comme ñu ko fexé won kérok loolu da koy firnel boba défar guñ daluka yi ñu défar tay ci kër Seigne Touba gi ak fa nekk daru ma nan ak ba ci Iliport ak yenen ya togguto non waye am ci kër mbokk yo xamné da nañ leen fi da nañ fa dal ay gan télévision RTS jamono bob mo fi nekkon ci télé daana dem di len dekk micro di len laaj way ku ci nek bo séré sa wax ji daana melne lu ci ëpp ci taxaway Cheikh Abdallah nga koy jëmi nonu kon misal la
kon neena karimon way neena nasahun aji labire la ci ñi nga xamne ñepp ñokay diglu diko baye xel saam la ma sana tamrin assalamu alaykum lu way def ra dang ko ba kuy dox sa boot da ngay tax ndox do bëgg ben ben bar raw la lolou def na ni wax na ko fi ay yoon te do wax ci saam la te do ko waxale waye lima pucc waxa rek moy jëmmi liko cheikh sidi djabi wax rek ci neeku meuna labire la dafa am pédagogie ko meune tudde non dafa xariñ ci meuna leral ak meuna jangale su waxe ba nopi do la jaat nan lu mbeugona wax dedet wax ja day leer nañ wax na bu duggé juggé ci xol borom gëm ko faawu ci xol ba rek lay meuna tabbi ci xol ya lolit feñ ci waxe cheikh abdullah tay nak deggulon nak waaw batu degg amul ki nitul rew la wala borom doole la borom daraja la ak ki nga xamne agul fofa batu degg mom sa ci ko wara wax dana ko wax mu dan na kam min mutadin wa sawu bil amwali gis nga neena nyaata ci ño xam dañu dik di sakku ci dimbal cheikh ablad dior na len ci alal dior manam dik di joxe ni rek di way da len di dior day taw ci sen kaw lol nak day nuro li cheikhul khadim waxon radiyallahu anhu dan bu nit diké di sakku ci yow dimbal na nga taw ci kawam taw jox facebook ilayhi mataral ata'i na nga taw ci kawam taw jox nga xamne kon lola moy do joxantu waye dang koy jox bu baakha baax lol nak amna lu daj ndax tabe dafa am solo serigne touba andina ci tire bi dina juné ko tabe da ngay djégué yalla djégué yonenté bi sallallahu alayhi wasallam djégué itam nit ñi ku leen amal jariñ xam nga sa kër mom du feex waye ku nay nak day sori yalla sori yonenté bi sallallahu alayhi wasallam sori aljana waye djégué sa war yonenté yalla musal bu dé ko tabe ki mom day ni mi djégué yalla djégué nit ñi non lay djégué aljana ak lu la bëgg wax sax laat ko tabi la te buy joxe niko cheikh sidi djabi waxe rek mom dalay jor dala koy jor rek kon lolu lu am solo la motax mu ne motax mu sax mon karimun nasihun li afatihi kam muttadin wa sahu bil amwal barkal legui nak ba ñu ñëwaat ci série yoyu am fuñ tollon ci mom ci bopam li mu wax ci cheikhul khadim bo setantele beuy li da ngay xam ab xam xamam ak way fam nak akou talibem mota boko jéggiwut wala nga diglu ko man nga baña xam niwom ci xam xam rawatene ci dégg langue arab way bo waxé nak mom da nga xam xam xamam ndax ni mi jukki alcorane nim ko déggé ci alcorane moy ndey xam xam ak nim ci ñew ci waxi serigne bi addition tibi sallallahu alayhi wasallam nga xamne borom xam xam nga ni jëfë ak jëfëlentem ragal yalla gi nekk ci mom da nga xamne borom xam xam nga ni ndax waxna ko fi ay yoon ku borom xam xam lañ koy natte mo ragal yalla ak samam way ci walu deg arab tam mëna def qasida yu yéme loolu feñ na ci ay bayit yo xamne da na ko def tabari ni yo xamne xam nu na cheikh abdullah da na def ay bayit ay qasaid ci ay waxe nam usulu bi ni mi waxe day nuro ni serigne touba waxe cheikh lorne dalan lol nak ak tofel la ni dana sopu jëm ci faaso bo am day dem bam yag mu mel ko ko nuro far bo tamone ko fal tahmi qalbi an iltifati ila siwaka wa ni afat allahu akbar degel li wax serigne touba cheikh abdullah dana ko nga ar sama xol bi ba du gessu len wala mu jëm fenn fudul ci yow waye nango artam ci ba benn gak xol bu ci du ci am xawla nim boole ñaar yoy dafa xeriñ ma sha Allah ndax lim andi ne nga ar sama xol bi ba du gessu lenen du ñu yow manu yow rek yaati ni yow rek lay gis yow rek lay baangi xel waye nango artam ci ay gak fofu dang ci meuna déggé lo xamné luma ta baangi xel moy xol bu serigne touba di nek
xol bobu moy xol bo xam dalu kay sun borom lay doon xol bobu xol bu sat lay doon kon ben gak gak xol du ca nek ca moy reuy kañaan bañ sa bokum julit ñak deggu man gissal ak yu mel na mom yoyu ay gak gak la su nekk ci xol ah keur gu tak de ci fa dalal kilifa kon serigne touba du meuna nekk fofa mota gis nga ko mu toy boole ñaar yu yeb daane sama xol bi dang ko ar ba ben ba du gessu lanen dudul yow yow cheikhul khadim waye tam nang ko ar tam ba ay gak gak du ci am kon mi ngo kon nak ci deg ne kon gak gak yoy du fa nek mota kon serigne touba dana fa nek waye nak waxtu weñu dab len tek suñu baram fofu inshallah len ci ñewat mu don ko xamne tam ubeeku na ci mbollem kilifa yi mo do tuddu waxuna fi cheikh modou mustapha wax fi dem digam cheikh abdullah waye ki xamo topone ci mom tam di mbokam di ñu bokk serigne touba waye bokk tam lepp ci ay taxaway mu cheikh abdou khadir makre dilane ken ku ne yaakar na degg na digam cheikh abdullah ñiko fekke tam gis nañ ko mon doyelo won nako lol ci am xel cheikh abdullah serigne abdou khadir tam doyelo won cheikh abdullah lol ci am xel ñu da diiso bu baakha baakha baax donte ci abdou khadir joxonako ci ru kilifa gi nak ñom non lañ mel ci topante ak joxante ciir way cheikh abdullah ko ko joxonu ciir la ko ko bayiwon xel la lepp lu massaana wax lepp lu cheikh abdou khadir massaana wax buñ ko ko laaje dana li day mel day wané ne li ci abdou wax rek la wax way ci abdou khadir tam ku massaana ñew ci mom bo jaaré ci abdou cheikh abdullah ba nopp do ko ñew bëgg wax danaka dure man na la bañu diglu wala lam lay tontu dalay wala mo mu wan la ne li seigne abdou wax rek la wax diru lim fi nek mo nekon imamu djuma touba bim fi bayiko to moko nek ba limu fi bayiko waye tabarkalite walu yep luy taxaway ndax fi mom lepp diine motax duma ne walu diine ci lepp dako ca djel patch bu am solo bo xamne den ko nako sam do khatir diru ak khilafam ñoko and ci ay taxaway mu doy lo won ko lol doy lo won sem ko khadir lol sem ko khadir tam doy lo won ko lol da na yone ci mom ay ndaw lu bare waxuma la nak jog gi nga xamne da na jog di fa dem ci kenn ku ci nek di ñew di dem ci katcha dess donte mom mo don ki difa gi way lol nak ak safon safonte la ak fonkonte di gema sa abdou khadir ñing koy ziar bu baax ci ndokken jabor sem ko khadir gi ya ko ci serigne cheikh ak mo lañ jabor gi ñep mbokk ak bon touba ngi xlu faal ka di ma ñu waxtaan leen di lu war re leen di lu wor ñom dañu topp yaal yaal tan leen ñu fetto yaal yaal fetto leen fep ku leen topp yaal gindu ko ku leen sopp yaal sopp ko ku leen jublu yaal jublu ko ku leen jublu yaal rebb ko ñi jitu jaan ci borom yok leer kërman ci ñom ki fi nekk te ji borom pacte mekk mi cheikh ndakha yaan fi yagulo te wetti ciar bax ci sidim cheikh abdullah di ciar njabor cheikh abdullah gi ñep baye wun ken waye di ciar sun cheikhna mo cheikh abdullah seigne mustapha ay tambale sax waye di baye xel ñom ñu bax ci bari passif ma sha Allah seigne abdou khadir seigne abdoulat ku bari passif momit ma ngi do wax seigne lolu doyna misal seigne abdou khadir seigne abdoulat waye seigne abdoulatum seigne abdou khadir tam gis nga ko bo dewe ke seigne abdou khadir dama fekk seigne abdoulat mom seigne abdou khadir ci bari passif ci bari yitte ma sha Allah ñu koy ziaré waye bo dewe ke seigne abdoulat dama ko fekk seigne abdou khadir mom seigne abdoulat mom ku bari passif ci bari yitte ah di ziaré bu baax borom ma khalul asna muy seigne am sarum am sa blat seigne mahamad ñu koy baye xal ak njabot gi ñep baye wul kenn den dig dajé suwa ñam luma jégg ci tab jambal islam ki nekkon ñentel khalifa cheikhul khadir radhiyallahu anhu muy sa abou khadim akradhiyallahu mu nekkon jëd bi fam touba ci khalifa seigne abdoulaye sah ma ngi ma andal ci ñi fam dakar ala gram ci seigne adou ndjay leer bi fam lako seigne cheikhul ñu ma andal ak jubale jubo jekko jël ñu ko yéni kep ku dekk ma nga dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: wax la ni ngui koy defandiko bu ko defé ma leral ci febaru gorgu te febaru gorgu tele ci walu sey tuwab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey to cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bobbi met day indi tele ci walu sey ndigli met day indi tele ci walu sey febaru hépatite A febaru hépatite B febaru hépatite C ñet yépp da fay indi tele ci walu sey febaru golapati day indi tele ci walu sey nax bi met day indi tele ci walu sey bo amé febaru rein wala febaru golapati yoy yépp da fay indi tele ci walu sey febaru nap tuwab nan ko arthrose day indi tele ci walu sey lan moy febaru arthrose moy ko xamné ki boy dox sa loxé day fokk sa tanki fi mi lemo ci om bi day fokk carte classe liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxé muy fokk ngay gaaw sonu di tayel sa yaram wi dis koku lañu woyé febaru arthrose wala olof nan ko febaru nap dañ koy safara faj ba wer dañ abal la ta bu deñé dootul ñëwaat ku bëgg faju bindal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti dig ginaaw gi metti tank yi metti tank yi tang loxoy tang yaram yi tang woté ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaan lu ci walu ubéku ñaan lu ci walu karangé ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu ñakam dom ñaan lu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dëj la ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubéku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay wota ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi nañ duggul témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wër ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
1: di sant suñu ñaari waay bi ñong koy sat defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma sekkari yi ma wala be me japp sama loox ma febarul febar bu yéeme na bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal làq waqi naan nim zaat maa ngi nii ba tubaar kàlla sama taabal jee booyoon munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam ba tubaar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yombal ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen
2: man bi ma ñëwee ci këram géeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg gis sax dama ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sonu borom ndax bu guddi jotee day fanaay ne di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàcc waaye li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di tawandoog moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nanu ko leg leg sax damay nek

0: mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci ko ndax xam ciir bi kon non ko ñaan ci barki xasside yi sa borom guddal fanam yaana sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jiñ am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom tuba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yeen nit bu baax di ñaan seen télé bi yaana ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñong koy ñaan ci barki xasside jere ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jëflante wi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
2: da warna tollu ci ñaata fan wala
1: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla am
2: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
1: ben wi dafa ni ma dama ci sangu sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu mom twarka la wax deug yalla waaw
2: ya ngi gis dal ak ubbe ko bu baaxa baax dal ci yefi
1: a ñi ngi ci sante yalla bu baaxa baax nak
2: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
1: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibalé nañu xam naan
2: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am am lu mel ni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko saafaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
1: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom gër gi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté ak mom sun borom man na def ma am jubo am ci ndax lepp mom jubo le rek waaw
2: ndax avant nga fi ñew amna fo jottona jaar wala ci mom rek nga musa ñeek
1: dedet man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro am dina ko waaw
2: bi ngi ko deglo lan mo la attirer ba nga meuna ñew ci mom
1: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
2: dafa xam xame dal wax ji
1: waaw tan mi mom tuarkal ak tamit gën ge yeungu gi tamit ci walu alcorane dal
3: tuarkal man la ma walaw bi mu seigne fallu wa dekk geejja way wax na nim sat
4: gis nañ la ci met seigne
3: min na ko lol
4: da ngeen yag wala da ngeen
3: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak selal bëgg seigne touba bëgg mam chebre bëgg seigne fallu bëgg seigne abdou hadd mbacke mu seigne touba bëgg seigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken wëddul di deflu ken wëddul aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqar dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinne bo ñewé mu safara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikal la ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yi yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fekk sina ko set sina ko muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
5: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni waxe rek dama sahina dama alim na ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bako bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rewna ci sét digëntem ak babam man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitté alquran rek la te ma nekk dem jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari ñu ko di wax ba te tiko ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fi la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci digé bu lèr nañu duñ ko digé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekkul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci tawt du nek ci xéet tawt yu nek ñi ñaak beut yi seen lu beut yi lañu ñi ay tawt yu xéet façon tawt bu nek ñi ay tawt lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
6: jeer ngeen jeex mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal do adamay day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejeuma phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sewal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 66 369 27 27 66 369 27 27 366 369 27 27 rap man na japp domaram bi fum tollu di yeey lamine ni gis nit ko xamne ki fum tollu da yeey lamine bi da ko yeey comme niñ yeey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koko rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñu toge assemble yow do bëgg tok ci bi nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def domarama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi

0: ali saydin ño bokk ak yalanti bi sala sama gëlem buñu bëgg bu fekkene yalanti bi warna ba wara wacc ñu bëgg mu continuer di dox mu ne len dedet daqul len ma dox te gënul len ma soxla yool bi
1: ñeñ
0: ñeñ kon xir baxna amene nak tambali na legi wa wote dindi yaq yi bañu mën ko jang non sëriñ ci ni dal def bu ñëk ay wañ boole leen dal jangalale ki nga xamne mom lañuy topal ci ciatal allo ji nga xamne robo ji du fi ag dañuy dal di wone ci wañ xamne alquran dafa am bindin mom lañ ci de ilmu rasmi ak fan la go xamne ñu dul wolof yi buñu jange ba mokal dañuy jang ilmu rasmi moy nañuy bindi alquran ndax alquran li wax tawqifi tawqifiyun manam lo xamne nañ ko fekk rek lañ koy bayyi nako ñu jëk ñu bindé won rek taxamu ñu lutax ta ay secret la am ci biir ñu bayyi ko nonu nga fekk ñaari baat ñu bok yam kep niro bok lañuy tekki ci zahir te mu wote bindin wi yi alif duñ ko bindi yi alif ñu diko bind wala fi biñu jangé ba mokal buñu bind kamil alif yi nga xamne kenn daaw ko bind dañ koy def ñu wax dok kangi di wax bi ndogal di wax be adjan ni gis ñaari baat ñoo xamne ñoo nuro ben ta am bo ci xamne jeexaleenu aya la bo binde ba aga ci da ngay def ñet tom won laay ji fi la jeexé nga gis benen bu nuro ak mom bok ak mom ta aya ji jeexé wu fa wa fi nga xamne buñu daan jang mahar ji xof xamuñu ko won sa ak sha ak za ak ra ak fa ba ak za ba yépp jeex ben tudir wi lañ ko gëd sa rek lañ ko wax xamne kon buñ ko bëggee bind te gisuñu ko tarañi la yoy dana jafé lolou mo waralon wagn yoy boole yiñ dan def melé sin su toys am ñetti tomb waaw teggu ci buñuy wagn ñu dal dina sin toy li waaw nayo nayo moy ñent motax ñeneen xeyna pel yi ñoo ñëkke wagn ñoo ñëkke wagn ñi dal na mashaw fi lan moy baqara zati shawkati lan fal yashmil wujuha kafi bamu ag jurom mel ñu ñu masaw fihi dat shukati madha yashmil wujua ya gi ñew la gi ban lati man koy bëgg faati sax la shawban suma inna ma ala shawban min habibin xamne sin su toy ci moy ñu waaw bo diké doko def sin su waaw doko def zal doko def ragu ñu tomb doko def dara te yépp nga mbokal nokoy nokoy jange yow man nga ko jaawale waye bo mané wañi wi dal di xam nang koy bindé shuazun yusallu alaykum shuazun min nar shuazun bayan moy surat rahman li shawa nazar li shawa
2: salsa 88.6
0: moy maza yalla sidi ñu won la mboccorum daanan bañ yi nga xamne robo ji dañ la ci jox lu mat fukki wañ bindal la ko ci kër bu ko defé nak ñom duñu aaje wo jang ilmu rasmi ci loolu lañ ko daan xamé kangi jikki nonu lañ dan jangale alquran ki bekk nit ki dina bekk ñaar yoon ñett yoon ñent yoon ci kem rek namu wowe ak namu am li wax xelum yah moy ko xamne lo jang rek da nga mëna xam lañ koy bindé da nga mel lañ ko photographier da nga xam lañ koy bindé dafa dan jangale buy top allo bam yag mu dal ah li dey lu magga magga la doom soxna jo xamne wattuna alquran ba gannaaw ko bind robom ta du yaq waye nak amna lu ko gëna magga buñ ko massaan laaj ana li gëna mag li lan la mu ne xana jaar yoon wo xamne allahul mahfuz li nga xamne ci la dogal yépp ci lañ koy bind khalima ga koy bind al qalamul ma'mur bu cey bind ngay deg damuy kicci je ci alloja diko deg mo gëna mag durula mag alquran ndax alquran mo gëna mag lepp waye li ngeen di def def lola ko gëna mag ni diko laaj nak waaw lolu nan la nit di def ba jaar yoon wo mu leen terbiye yoonu terbiye aw terbiye mom moy lan mu leen terbiye bo xamne terbiye ak diina la day diko gar walé waye musu ko wax ñu bi nga xamé nim ko waxe mom ci bopam fa ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko rabbi asabak bi limitu la rabbihim bi darsi waaw fan la tollon bo bay ci yaronte bi ci yaronte de ci nit ay charte deugar la am yu bari ndax lan labu bir ab biti gu mat seuk ba dara manki wu ci moy taxamana ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga tek ci julli ci mom.

0: mbokki kon ñu nonu gëna buñu andé ak li nga xamné modi yebal ak len tukki bëssé mbokk ñu ñëwaat inshallah rek amna andé yeen ci jotaay bi azer janna tégana li nga xamné modi ñaar fi mi ité sul mam sonna jaara bu so sun saar ñëwaat ni yaa gëna buñu laytaay li xamné modi waxtaan bi ak jaar jaar ci njang mi ak ci nga gëna jamo xamna dañuy ñëw ci li nga xamné modi zikar ci yow kañ nga soobu ci zikar ci
1: zikar day xadim ma ngi soobu ay daara ko bamu joggé daara ja rek
0: daara ja kenga joggé daara ja
1: joggé daara ji xawna yag ay jamono señ ci di muxtar waaw
0: babu nga joggé daara ja
1: bu la joggé daara ji day mu joggé daara ji yalla togal ma bëgg zikar daal ke soobu
0: nga bëgg zikar daal ke diko sifur
1: wa diko sifur lek
0: manam boba bu nga ko bëgge da am ko doon andal wala da nga jek jek rek yow yar su yoon bop rek di yëkëti
1: man nak da naka ci daayere la ñëk tambalé di zikar
0: ci daayere yi
1: wa ci daayere la ñëk commencé di zikar
0: manam da nga ñëw rek fekk daay yi ngay sikkar wal ñu leena fa gaay ci kar nga dugg seen biir wal da nga ñëw rek moom da nga jox le man fay sikkar
1: dedet da nga ñëw fekk daay rek bok ci daay rek gaay gis na ni ma bu daay rek tafé da ngay sikkar rek yoy rek
0: ci faaw nga commencé di sikkar daay rek bu ban daay la
1: khidmatul khadim
0: khidmatul khadim
1: wa mu ngi dëkk moy daay bi nekk baghdad sa seigne diourine seigne bara jité ko seigne bara ndjay ñu yalla ñu dalo fanam ndax wax di yaa lepp mom la dal
0: manam fo nga dal doore sam sikar
1: wa sam sikar fo nga ko doore
0: ci boowu da am ko dan sikar jox la wala yow yaar ndik rek sikar
1: am na ko dan sikar dan may jox
0: dam ko dan commencé jox la nga sikar
1: wa
0: yow gañu nan la xamne ba nan la def ba xamne da ngay sikar ba tax bo dikay jox la ngay sikar
1: sikar ci di deug yalla nang ci bëgg yag dal mom man dum ko bëgg mom ko yag bëgg dal ah lo bëgg rek suñu borom da ci jappale dal
0: bi yalla defé ngay yëkëti ci kër bobu ban erreur nga doon yëk da sam erreur bop wala am ko doon topando
1: amna ku doon topato de waaw ki nan alhaj mam cerna ngay
0: ay mam cerna ki
1: waaw fa la ci tundo de déjà waaw ma bëggoon ko lol déjà waaw
0: mam cerna ki mom ko doon topando ay erreur
1: ay erreur waaw ci yag may faral di jëla sama erreur bop
0: mam cerna kan lay roy wala xam nga ku ne roy mo
1: mam cerna di ñëk amilé la dan roy ni amidou lay sikur lay mom la dan roy ci jang ni dem ba jël erreur bop mom di
0: légui biñ koy roy erreur yi mi don roy ci am nga don roy wala bu amé erreur bopam jang commencé di roy
1: wa ci erreur bopam la commencé di roy nak wa bu ci ag ma ki ko dal di jël sama erreur bop
0: kan jamon ji sa erreur bop ngay sikar bismillah kon suko defé da ngay sikar ñu xol ñu yëkëti ñu xol baxam yow nan nga mané
2: Kenya FM

0: Foo ko yow dem. Ni nga sa kër ni gàtt na dem. Nga sa kër ni gàtt na. Trop.
1: Na gàtt.
0: Te beneen bi tam gis naa ne dafa mel ni da ngay sa kër danga cee ragal. Ni ngay sa kër ci baas yi.
1: Déedéet. Déedéet.
0: Déedéet maa xam tey kay nag maam comme li ngay sa kër nii.
1: Waaw.
0: Xam nga rajo bi ñu lay déglu bari na.
1: Waaw maanaam wàllum rajo moom dafa nekk loo xam ne maanaam booy sikkar rek maanaam nga kii ko nga xaw ko raay tuuti daal.
0: Déet maanaam fi mu xam nga déet d' accord ma ci loolu ndax yow. Bëgg ñu dégg la moo tax nga ñëw fii. N' est ce pas.
1: Waaw.
0: Kon boo déggee da ngay génn fii war na loo xam ne ku ko dégg daal dakar maa ko may dégkal lu mu jàng ci rajo mi nee na.
1: Waaw.
0: Ci lay sawar ngir man laa jël.
1: Waaw.
0: Waaye bu dikkee fi nga jàng moom de da ngay na ah kii xamul dara la ñëw.
1: Waaw dëgg la de. Dëgg la de.
0: Te xam nga boo xoolee yàgg nga topp jotaay bi. Yàgg nga topp jotaay bi ngir jotaay bi am.
1: Waaw yàgg naa ko topp. Waaw.
0: Kon nag bu fekkee yàlla def na ñu dikk ba si jotaay bi tam kon ñu bëgg mooy nga wàññi kalit bi nga xam ne moom mooy.
1: Waaw.
0: waaye sikkar soo xam ne ku dégg dana am na kat sa waay mi ko ab sikkar la. waaye ku dégg ne jàpp la taqale kan nga fi mu toll nii da ngay taqale. waaw waaw mu toll nii kay ni nga jot jékki demoon na ma jënd ma da ngay taqale nii. li sa air lay yi ngay jàng nii.
1: waaw sama air la. waaw.
0: tegoo kenn ku ko jàngaat woon.
1: déedéet. waaw.
0: air foo ko jëlee.
1: air du maa toog bu si yàgg daal koy carré rek. waaw daal koy carré daal koy yëkkati.
0: yaay nii nga koy jàngee boo koy jàng.
1: waaw nii rek laa koy jàngee moom.
0: di ko raay nii rek.
1: des fois nag ma yëkkati ko nag moom.
0: di. waaw ni nga ko raay nii moom boo fekkee ni nga ko raay sa yaram moom. saa yu ma jël mbokk moom baax moom tubaab kàddu mooy indi jotaay bi. mbokk asalaamaaleykum. naka xaaru ñëwaat incha allah mbokk baaxu ñëwaat ba tey mën ngaa ñëw 88 628 1337 tey ma damay tijjee ligne bi mu ngi noonu 88 628 1337. waaw mbokk mën naa ñëwaat foofu léegi yow heure bii nga ne nii nga koy jàngee.
1: waaw nii de laa koy jàngee rek. waaw yenn saa nag ma yëkkati ko moom. kan kaw lool.
0: waaw nii de bokk de jàngee moom moom doo ma jàngal. mën ko nekk wut.
1: waaw ndékk naa de.
0: déet waaye ni nga ko jàngee nii ko mën ko ndékk ni nga jàngee nii ko day mel ni ko dégg naan asa est ce que ndékk na.
1: ndaa suuf yi
0: ah. waaye xanaa lool. kay jàng kay wër na am te ni ku dégg naan sa waa ji moom. xanaa waa ji ndékk bi mu ñëw ci rajo wala ñu dee nii. waaw. moom rajo moom mooy loolu rajo moom boo ci wax da ngaa war a yëkkati loo xam ne lu leer loolu ku dégg ne kii kat. tubaarkàlla. waaw waaye di jàng ni ku ndékk yooyu kay toog ñoo ko dem. léegi ma la léegi ma la kafe na. 88 628 1337 yow njàngum rajo rek ngay jàng wala am nga am njàngum aw.
1: waaw man yenn saa yi nag ma jàng aw. waaye lu si ëpp daal daanaka rajo laay def. waaw.
0: rajo lu ko waral da nga amut ab kuréel wala nu mu demee.
1: waaw dama amut kuréel nag moom daanaka damay rajo nii rek. waaw.
0: kan daal amoo ko kuréel. kañ nga commencé di jàng ni yow nii di dem ci daayira di jàng.
1: daayira bi de mi ngi bëgg a yàgg dafa dëgg yàlla. waaw.
0: mi ngi bëgg a yàgg maanaam ban at la.
1: at mi de moom xanaa kii moo ko waaye de wax dëgg yàlla.
0: léegi yow seer en tant avant loolu sax yow ku la laaj say at ñaata at nga am fi tënk yow.
1: ñaar fukki at ak juróom.
0: am nga ko.
1: waaw.
0: mbokk yi asalaamaaleykum.
2: salaamaaleykum
0: Dame Modou maa ngi ziar Ba.
2: maa ngi ziar Ba.
0: jërëjëf Mbengue.
2: maa ngi ziar Ba ñoom
0: ñu ngi sant baax Baye Modou sant baax.
2: ah sa waa ji moom.
0: ah sa waa ji kay ngi nii rek daa mel ku ndikki wut.
2: ah.
0: man daa mel ku ndikki wut kay.
2: ah sa waa ji est ce que ndekki
0: la. ñu jàpp ma loolu nag xam naa Ndiaye la sant dama xam nu ngay wax Ndiobène Ndiobène.
2: ah. ah waay nee ko na góorgóorlu waay.
0: waaw.
2: man daa mel ni man. ma baat bu naqari sax man na ma si kese.
0: ah dëgg yàlla waay wër ah.
2: waa mais ko na góorgóorlu rek.
0: waaw incha allah waaw.
2: waaye ziare na góorgóorlu.
0: waaw incha allah walaay ndeysaan. yàlla
2: baax bu soobee yàlla.
0: walaay Baye Modou.
2: ziare na ko baax ziare na ko.
0: walaay di nekk dégg baax mbeng ndeysaan. jërëjëf Baye Modou. ndeysaan Baye Modou Mbeng ci Njambur mu ngi bàyyi xel ci leer gi fim dugg 94 point xam nga kooku mooy li ma wax nii. xam nga kii Louga lay woote.
1: Louga waaw.
0: waaw. léegi tey ku la déggloo nga jàng ne loolu wa programme Louga.
1: waaw.
0: ah.
1: waaw dëgg la.
0: kan le da ngay jang lo xamne boko jange dañu xamne carrément jang waaw sikkar lo xamne dañ li sikkar ci guddi xamne li carrément sikkar
1: waaw sikkar su deug
0: waaw
1: bu kawé bu deugar
0: xati ko waaw
1: inshallah
0: waaye bo jé fi ni ngi damaay dakal imsaw legi
3: ñeñe
0: leer la amde da do bu ngi toni
1: baara bu kawé
0: ah sikkar no sikkar day sikkar da ku ko deug da nga xamne ki day sikkar
1: inshallah rabbi
0: waaw amna sikkar wa la ilaha illa allah bu leer nañ
1: waaw inshallah rabbi
0: tek fu mu wara tege
1: inshallah rabbi
0: waaw boko defé gemna dang ci am ganel waye bu fekke di nga def ni ngi ngi ngi ya kana legi deug ci programme do waaw ndax ci carte mom da am aw yoon
1: waaw ci carte mom da am yoon
0: ah bo xolé jotaay bi sax dama koy def na ay beuri ndax lool gañu dañu tane
1: waaw
0: ay
1: reew ba gaari ñu xaw ñina man
0: sam am dañi jotaay mom xamna ya kana ga bu baye maximum animation mais animé rek ko jox di def sama tata mom serafa ko yekati yek ñaw waaw yow legui nga xamne kon vinto ni da nga muntu am kurel wala lan motax amo kurel
1: kurel kurel de xana dem ko amu gul rek waye mang koy ci am sen dang ndax ndax na quelque ay ki tout temps ngi andal
0: ko ñang ka jëm wudal ya ngi jëm wut kurel da nga am ko ñu la aw
1: waaw
0: est ce da nga ay mota gaay ni mo ñaw
1: ñing kay ayena de
0: ay def
1: ndax defa demay dem tante yengal ko lol sa
0: yengal ci borom ni bu re li ngay jang bi dem mo yengal ba do yengal mo ni ko jang ni boko jangé fe ci ba xamna ko yengu
1: no bi dama non so commencé rek
0: waaw way man nga len lu li ni
1: waaw man na len lu li de
0: waaw ay ci mo ko sa yalla kam te mom waxal ban re jenni 31 11h 31 mo sogo jet waaw ma gëna tay ji mom magé ba midi bu sobe la xamna ba sagane fa lañu takaliko amna lool ndax mu jëni a part lool xamna ni melni ni amna ay yeen yi nek sama ginaaw légg ko da nga ñaan ma dégg ba xam yow tay bu ngi sikara tane sikar su leer la bëgg dégg nak soko dégg mu ko dégg nak mom bismillah
4: la ilaha illallah fal

0: Agor. Ngi ñewat de. Ay batay ben ere nga ma jangal ben ere nga ma jang ba batay mo nga ma jangala don.
1: Waaw.
0: Han? Man na dara bi ne ere. Yo ben ere nga na xam ben ere gi mu ngi jangala mu sax ma nga ñu yekati war ko mu kawé. Est-ce que ben ere nga am?
1: Dedel.
0: Am nga ere bari?
1: Waaw, am na ene ere ga
0: yo xamne comme ere radios la gay.
1: Waaw, ere radios.
0: Kon da suma degginto ni sun sœur da nga paré ngir berce kure jamono ji. Waaw. Awo ken.
1: Dedel, insaade ma awo Seigne Hamidou le sikour la.
0: Xam nga war neuf nak.
1: Waaw.
0: Dem awo Seigne Amilé mo ba ci kan.
1: Waaw.
0: Nga dogo fege fe bi fexé wut sa kure. Na boko defun tuwa kal yakana ci lay gëna ki ndax jamoni bo bëgg ber kure e bi est ce da nga bari programme jam nga lol
1: ay programme waaw na gaay mom xana jamono ji mom ki nañu lol mo wax deug yalla baay nañu xel lol ci jang
0: am ngay soppé
1: waaw
0: ayo téléphone bi da nak firndel 88 628 1337 88 628 1337 ma ngi baana sama jori bay darul kebe ma ngi lay jaara bax fofu ci di wax ndama tolu bay mbay sek ma ngi ndem bo len mbokki fere fofu ni seigne ablaye kebe ma fa taala gaay ñep ma ngi ni baat di den ci yaara baax di ñaan tawfiq legui dal kon dana leer téléphone mom ubina ko teju mako 88 628 1337 88 628 1337 ngene instant yi bar ñoom ñu ngi lay bay xal ci jangim ci ban gox la
1: baghdad gosni abdou khadir
0: baghdad gi ya fofu dal xam nañ seigne sayr bu baax
1: waaw xam nañ bu baax de
0: ci jang mi ngay jang ni
1: waaw
0: seigne jang waaw mo ci kasse ngay ci kar ni waaw legi mam tier na ge ne nga mom ngoy roy legi mam tier bu ngoy roy lu ta awu loko
1: mam tier na bobu dañoo sore nak waaw dañoo sore ndax mom mi dekk ba tundo digi
0: waaw
1: du ci bari sax amana sax ni ñi déggante waye déggante bi taxu ko leer ndax ki la doon déggante ak mom sax alaaji ki ñaan alaaji
0: waye musulo ju carrément dem ci mom xamane ko kat dama lay top lo say air
1: mom xamnoko sax mom xamnoko ndax dem na ba fam dekk wax ko
0: naka dama lay top lo légi bobu mam tior la waxul nga ñu aw ko wala waxul dara yow bi nga damaay top lo
1: ben waxnamako
0: lala pour nga ñu ko top nga aw
1: waaw pour mu ñu aw
0: légui tax de ma aw ju ko
1: nga yeen say ma aw ko dal
0: waxuma yeen say
1: ma ngay aw ndax fim dekké mo tax
0: waye mam tior no ay am lay top lo ta ami yow ak mom yeen bokkop koñ ndax bi fekké ne bëgg nga zikar bi xamne mom lay sikar nga dekk ci mam tior est ce demo ci ginaaw ami awu ko ba sa baat gëna toj nga sogay jëmu ut kure gëntu nga daal jek jek deg eri mam tior bu ko way bëgg wu te pure
1: man bu do lol sax manam dama daan dem kure sam ndax sama baat sam bo gisé mo nangu ni ci sam fal la ko tagété ba nopi kure sam fal
0: ndaw lan sam fukurel bobu do na
1: kurel bi mi fi kurel gere
0: fi na ñu di sekar ci fofu
1: wa sekar fofu sak aljuma may ñew ke sin sare di sekar fofu
0: ngir lool la ngi wat bu defar sa baat kon japp nga ni jamono sa baat am nga ko ni ko bëgge
1: waaw ni ko bëgge am na ko
0: est ce yow ek ko le bëggol sekar la tay nga sekar rew rek ma ben une heure de temps bo xamne dang koy yëkëti est ce que do dem ak sa baat bi xuncu baamu bañ
1: de du bañ de ma ko du bañ de
0: na bañ ke ndam do ñama japp ma ñu tonni ko bëggo na ci par la ba une heure de temps ma dang ko ci kar japp ma lol
1: waaw
0: da am kurel soppé
1: kurel soppé am kurel soppé
0: amon nga ko dang ko amutut
1: am koy ba legi ndax ñu bari ñu moy baye xel su may ne jëwriñ su ñëb du baaxé nek fele tuwa baghdad di jambaral way di sante sama jambar ji ma andal seigne bakki di dal seigne bakki sama lo waaw
0: ay ko ñaar sa pam ñaar
1: dede du ñaar
0: gama limal ne
1: waaw
0: xaw wax ma jikki bam sa pelam de
2: sa pelam ge
0: assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
0: ni ziar ba
1: seigne baral
0: Mbacke
2: ngay ziar ba
0: tere ziar ba
2: ñu defat ci nay
0: sante al ba alhamdullah
2: bay ni nga am dal
0: sante al ba tabarakala
2: alhamdullah tabarak
0: tabarakala ma sa
3: te bi deglu teñe fm 88
0: tubara
2: sen tuba
0: ha bare sen
2: ni may sagal
0: sun bare xisi def
2: wa sun bare
0: ni ziar ba sun bare
2: fata wallahi
0: ñu sa naka jone
3: Ma sha Allah amna solo sen.
0: Ñu koy ziar ba jangatu xasi dañ koy gëreum bax mom suñu baara sen mom ak mbolam mbokki Baghdad ñu ngi leen ziaré bu baax ba 88 628 1337 mom jambaara lool mo ci jangum xasi dem mom suñu baara mom tubarkal ha ñu koy gëreum bax diko ndokkel diko ziar diko ñaanu tawfiq ak rek mbolam mbokki baara 88 628 1337 si bar na mi ngi lay wutul lay ñaan ak dogo dor rek wa man ko du dogo dor da ragal rek da dogo dor xamna ragal gi la rek xamna ñi mu wut xamna li wax mo may tax man na il faut nga dem ci ginaaw ko la tagat ba nga gëna ñëwé hein mo baam boya sa waaj mbakindoy
3: waaw mbakke de jambar lolu wax digal
0: mu defal la formation
3: mbakke de jambar lolu
0: waaw mu di mata da nga xam nga manam

0: gën a bàyyi xel ndaw ñi. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Aleykum salaam.
0: Ñu ziar Bakh Yaram.
1: Du dala ziar.
0: Tur beeg foo ñu woowee.
1: Yusuf Seye la tubaab Baxda.
0: Sëñ Yusuf jërëjëf Seye.
1: Yusuf ziar. Ziar Seye Ndiaye Maouna.
0: Waaw.
1: Ak mboolem gaa yi nekk foofu.
2: Dëgg la Sëñ Yusuf.
1: Ah di leen wax si ziar mu ngi. D'abord.
0: Waaw.
1: Mu ngi si ziar lu am solo. Waaye ñun ay soppeeku lañ. Ndax daanaka moom wax dëgg yàlla bëgg bëgg bëgg ba léegi. Man nañ ne li ci def la woo. Ñu daal benn herbe daal moom moom moom si jaaxal benn herbe.
0: Waaw moom tax na mu soppeeku moom nag benn herbe nga koy jàngale moo tax na ñu jéem a soppeeku herbe.
2: Waaw mën naa ko soppe.
0: Waaw
1: moom. Nga xam moom sax mu xaw a taaxe herbe bi.
0: Waaw.
1: waaw
0: benn jàngoom na rek fi jëlee bu soobee yàlla benn jàngoom dootu ko jàng mukk fi mu jëlee na fexe li jëlee yeneen yàlla mbaa mu bàyyi jàng.
1: waaw
0: moo lool kan kay dana ci jóg.
1: ndax ndax yàlla nga wax ak moom.
0: non dana jóg benn RK bu gënoon rek ndax mu bàyyi jàng moom.
2: dëgg la
1: loolu
0: dafa
1: lay
0: def moom. waaw moom kay dana ko bàyyi kon.
1: waaw di ko ñaanal yàlla loolu noonu mu nekk ndax bëgg la ko loolu
0: laaj. ndax ndax bëgg la ko laaj.
1: yàlla ñaan ko yàlla yàlla benn def ko loo xamante ni daanaka moom da ci bëgg
0: ko amin amin amin ndeysaan amin.
1: baax na kon ñu ngi leen di
0: jërëjëf jërëjëf yaaram bi jërëjëf waaw. jërëjëf waaw jërëjëf ndeysaan waaw jërëjëf. cher cher benn heure bi da nga koy bàyyi de.
2: waaw bàyyi naa ko yàgg na.
0: bàyyi wu ko ndax yow man.
2: bàyyi naa ko.
0: instant bii instant bii nga toll nii.
2: waaw
0: maam bu ma déggatee Pada ñu ne CR benn heure la yor moom doo yàlla moom da ngay bàyyi njàng bi. yow heure ni mu bëree.
2: heure kii mu
0: bëri fi mu toll nii dama ne la même bi fekkee ne tey yow.
2: waaw
0: mënoo fent.
2: waaw
0: dégg nga dégg tey ku mel ni Baara Dia wala Baara Mbacke sikkar ab benn sikkar.
2: waaw waaw
0: léegi sikkar boobu mën nga ko jër nga sikkar ak sa baat.
2: waaw.
0: waaye fekkee da ngeen ah man ko duma roy kenn sama yëf bopp laa fekk benn weer.
2: ah
0: foo ko jàngee ci base bi su boobu ko jàng base bi kenn du la wax ci base.
2: loolu moom
3: suñu xaar na la foofu
2: jot. du amaat.
0: en tout cas de ah. ndax xam nga man sikkar loolu benn heure bi nga ma sikkar.
2: dëgg la
0: te kii ci loolu la ma confirmé na ma benn benn heure bi. kon kenn ak léegi yow nag heure boobu da ngay fexe nag nga picc ñu. maanaam nga jéem a wuti yeneen heure nag. ngir boo bëggee gën a kepp jànkat moom. jànkat nekku na benn heure kese la yor di jàng.
2: waaw
0: ndax boo jàngee ci base bi benn heure dem jànko ci base bi bu ëllëgee ñetteelu base kenn du la woo.
2: waaw dëgg la.
0: ah kon foo nga jéem a créer wut ay heure yu yaatu yoo xam ne da nga koy mën a am.
2: waaw
0: di jàng.
2: waaw
0: man bi fan nga kii woo naa la nga am naa yii nangam nangam am naa nangam nangam ndekki yëpp woowu yëpp benn bi nga gàddu indil ma. xam naa naa jéemale kii rek dégg nga. jéemale sàkkuwaat yeneen rek. su ko dee dana mën a kii sobe la 88 la 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 am na ko yëglu ma dalal ko mbokk moom bi nga wax asalaamaaleykum.
4: salaam.
0: ñu ziar ba.
4: la ziar.
0: yaa ngi ci jaam.
4: ñu ngi sant yàlla
0: bu baax. alhamdulilah.
4: Khadim Sow.
0: Mbacke.
4: suñu Khadim Ley.
0: suñu Khadim Ley.
4: yaa ngi ci jaam.
0: sant ba Amadou.
4: ñu ziar.
0: jërëjëf ziar ba Mbacke Ley.
4: ana suñu Ndiaye.
0: bisimilah.
2: voilà suñu Khadim.
4: Seer.
2: ñoo lay ziar bu baax de.
4: ñu ngi ziar baax.
2: ba yaa ngi si jaam rek.
4: yaa ngi si jaam baax.
2: yan sant yàgg.
4: ah ñu ngi teewlu ñaan nga macha allah.
2: ah baaru.
4: yàlla na yàlla na jot rek.
2: amiin amiin amiin.
4: di ñaanal lépp mboolu ñu ngi def suñu Karim ak suñu Abdoulaye Samb gars yi baax yëpp.
2: amiin amiin.
4: di ñaan yàlla na yàlla taxaw rek.
2: amiin
0: amiin amiin
2: Bakary Seydou waaw.
4: baax suñu Karim moom jàmbaar la daa baax trop.
2: waaw
0: bëgg naa ko de.
4: waaw yàlla na yàlla na jot rek Bakary
0: Seydou. amiin amiin amiin sama turandoo.
4: waaw.
0: amiin suñu Khadim.
4: seer xam naa bu ma jox la baax rek.
2: waaw
0: baax a baax.
4: bisimilah.
0: seer wax rek baax.
2: waaw suñ Baara.
4: suñ seer.
2: ñu ngi lay ziara de.
4: waaw ñu ngi lay ziara bu baax a baax.
2: waaw waaw amiin rek.
4: macha allah am na solo.
2: waaw waaw.
4: ci kaw ci kanam rek.
2: incha allah rabbi.
4: am nañ de suñ Khadim.
0: waaw suñ seer wax sëñ bi.
4: baax yaa si jàmm rek.
0: nga sant baal amdulaa kay.
4: ah jëriñ jaay noonu de.
0: ah.
4: seer jëriñ ñu mag ñi ngi noonu
0: de. defal ndànk jëriñ ñu mag ja nekk jëriñ ñu mag ja déedéet.
4: xanaa lenn ñàkk soxla si rek la ñuy jooyee de.
0: moo kon kay nekkatu jëriñ.
4: ah ñaan ko bu jógee foofu rek yàlla defal ko.

0: bo gor nday ah air bi dama bok tobi nga jangon mom
1: aw
0: di dem bi air ko na xam nga
1: bi bi Murtala Diouf moko fende
0: Murtala Diouf moko fende
1: Murtala Diouf moko fende
0: mu
1: nek air bu mo neex
0: ci Murtala Diouf nga degge
1: wa ci Murtala Diouf la ko degge mu nek air bu neex ma sha Allah mang koy begg lu yaat nak ko ñaan yalla na yalla gëna wëral bat bi barke mam cheikh
0: aw xam nga air bi boko degge ba abla chek la xam nga la ilaha illa allah way dama degg le ngeen la ilaha
1: illa
0: la ilaha ma khadi khadi khadi manay bimke la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah
1: sayyid
0: muhammad rasulullah ay ma la ilaha xam nga dañ ba bal bi lay la khut lay la khut
1: sayyid erdi mi fi
0: nak
1: yenen erdi mi fi ma sha Allah
0: ter xamna da
1: euh
0: alaf ndjay neena bu yeen jeex su wax su jeex bu yeen jeex su wax su jeex am nga doone midi da naka jonnante ni moy ne 1 minute wa dama andak tuddi ci yaatu lol ci ginaaw midi bi xamna ne mom beggona ma la xeccel ba ci 1 heure way dama re boba nga pan
1: dam man nañ ko
0: pan lu mo def nak man nañ ko xana may xana bu jeex da naka 21 quelques la dana jégué ak doon ni 21 quelques ay minutes am nga ñi sama ginaaw tay ni xana moy muslim ni da lay dem rek yow fexé la gëna nekkat sa bop
1: waaw
0: gëna tagaraat mbir mi
1: ndéssan
0: da jotaay mom seenu jotaay rek jotaay su kër kadi la mom yéne ko mom ay so day bu ngeen gëné kërëb sopp yalla mom ñu yéne fi nekkal da señ bakki na xamna sonna ji lool mom señ bakki xamna bëgg na mom nga sori mom señ bakki mom sonna na ci lo xamna ci waaw
1: mom mom sama xarit la sama lepp la ndax dëgg yalla da mom bokku na sax ñi ma gëna sopp mom da mo señ wa dëgg yalla fi ñi dégg jankari mag yi mom ñi dégg mom
0: wallahi wax
1: na ngay siara nak bu baax
0: sonna ci mom
1: way timit di ñaan timit señ jëwriñ señ bata ndjay ndax ya ab jangati alquran ba sa ndaysan jëm ju bax la amna mu ñi baye xel di ci jotaay bi waaw
0: ci sa mu ko xamna ne no ko rek bëgg na mu gëni yaatu lool fu ndëri xamna ci nga midi jonne war na ma duggal publicité midi ak leneen ak leneen sama ginaaw ni ay kon mo dama lay xëc ba 2 heures ay nga pan pan nga dal la ci xalat
1: pan mom duñ duñ
0: pan nga
1: pan mom dañ ko dem mom ya nim nañ ko bu baax mom aw
0: non la avé da ima nim
1: aw
0: manam mom sikkat la jigé am solo moy nga tarbiyo ko
1: aw
0: boko tarbiyo rek dem na lepp lo ci bëgg rek mang nga ko ci am
1: aw
0: xawlé lé ngir dang ko yak fekk ñu rogut waye bo baye ba mel nga yak ko manam boko boko tégalé jam yalla kenn ku na dañ ci mëna jëfëndu
1: aw dëgg la dem
0: lo ma mbir bo xaraare wala mu geey rek manam mama nak kanga jox mon na ci baña sawar waye boko toge ba mu ñor ba ñor xom koku yakal dina ci mëna jëfëndu non nak la mbir ñu am teni am ci yaale bu ci nekké goor goor ci ba nga xamne maam sa bu ko yëkëte kat
1: deug la
0: amana ñepp soppale mu nta nekk way ñi ëpp dañ la sopp ndax nang ko wax ak nang ko defé moy tax
1: wa deug la deug
0: ci am solo lool
1: deug la
0: tay wa wax deug yaalla jambar ngeen ndax ay ndaw ngeen mëna ngeen nekk ci benen yoon ñu dinañ ci deug way comme yaalla na yaalla nat la ngeen nekk ci li li mo wax deug yaalla lu bax la
1: deug la deug wa
0: gën nañ ci japp rek gën ci goor goor lu bax tay wax na way lu way way dañ ci am way
1: deug la
0: way way dañ ci am way
1: deug la de
0: man bo nekk ci mbirim bëgg ko rek sopp ko rek yaalla mëna def ñu dañ nga am ci lu kawé dal
1: deug la deug
0: wa lool moy mbirim bëgg dal mo la ci mëna jall ci lu bëré bëré da kon gën ci goor goor lu bax suñu bada waaw xam deug yalla jambar ko wax deug yalla waaw tax gis nañ bëgg gi gis nañ tim ndéssan ni nga am ni ci sonni way non la gën ci goor goor rek deeng
1: deug la
0: inshallah xamna suko day dama lay baye suko dé nga gërëm ñi nga wara gërëm ak ñi nga wara ki suko défé ñu jéma xamna ma indi publicité rek sama ginnaw ndax xamna melni wa commercial ñi nga taxaw dima ko sonni suko dé xamna rek ma jéem ko daal di mëna duggal inshallah rabbi waaw tan kaddu tagoto ak santante ak yi ngay gëreme gañu xamna señ bakke gañu xam ñepp rek xamna kon ni daldi kefe rek ma ngi tubbu bax nak ndax bëggoon na ñu dem ba ci kanam ak yow
1: waaw
0: waaw
1: waaw señ bakke nga xamni ndeesaan mum la andal ci jotaay bi ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ba lepp lim ci bëgg suñu borom defal ko barik ci xaw xadim
0: amin wa sunu wa
1: way di di siar di mu wat wa baghdad ñepp rek ñepp ñu may baye xal rek su melne suñu jëwriñ suñu abdou bahi déjà di borom bax lool deug yalla di ko jox wacc way bu bax bax bax ak suñu xadim wa way di di siar di mu sama bokk jankati su melne seigne hamid dilay sikut la ak su mutu la jeuf seigne mbak ndoy baye sarafen ñepp mo li ni siar bu baax ñu jeuf seigne wacc bu baax
0: fañu jël ki ba bañu dem ku baax
2: la seigne khadim
0: mbacke
2: ma lay siar
0: del siar baax
2: ba yaang ci jamm
0: sant ba alhamdullah ka yaram
2: ana wa keur gi
0: ñu jamm ba alhamdullah
2: ki da ablay sey lañ koy wax
0: ablay
2: ablay sey baghdad
0: ablay sey baghdad
2: waaw
0: ñu siar ba sey ablay
2: parti ko war ngay mom
0: war kan le sa ndox
2: ñu koy bëgg bu baax de
0: jere jëf ñu ablay
2: ana ci sa
0: wa ci sa
1: wa ablay
2: ci sa
1: wa sey ablay
2: lay siar
1: wa ñu do siar bu baax baax de
2: ba yaang ci jamm
1: ñi sant borom
3: ba
2: ñi tell ñi so bi
1: baaru de
2: ma sha Allah amna solo torop
1: baara amna solo de waaw
2: jang ni deug na lool sax
1: waaw deug la de
2: yalla yalla gëna wëral baat
1: amin amin amin bak seigne touba
2: ci doole seigne touba ma ko rawal faal
1: amin amin amin kay
2: la woon yalla ni rek la de
1: waaw ni la rek
2: ko baay rek
1: ndeysan ndeysan deug la
2: ah ñu lay ñaanal suñu borom dafa la ndam rek
1: amin amin amin kay
2: lepp lo bëgg ci pri yalla suñu borom kay ko ba mu kay ci yow
1: amin amin amin kay
2: barke alcorane karim
1: amin amin kay
2: ziar seigne khadim mom
0: jere jef yaram jere jef ndeysan
2: ñu xam ñu lay ziar ba
0: yalla bërem nok to bonik bar seigne touba
2: wax deug yalla li ngay def de mom ma sha Allah
0: ndeysan tax yalla
2: lay ñaanal suñu borom musala ci katak lamine
0: amin amin bar seigne tañu bokko ko
2: kep fo bëgg yeek yalla la fa yalla seigne touba yeegal
0: amin amin bokko bar seigne touba amin
2: barka alcorane karim
0: amin amin ya rab amin ya rab
2: lay ñaanal suñu borom musala ci katak lamine
0: amin amin bokko bar seigne touba
2: barke borom touba li nga def mom ma sha Allah du dalal ci barka de tuddu gëtu yo xasside yi wax de yalla
0: ndaysan
2: lay ñaan da tawfiix torop torop
0: ndax yalla alhamdullilah
2: jerejeuf jerejeuf
0: deg nañ la wax deg yaa yaram ndaysan
2: baana jerejeuf nek ci jamm
0: deg nañ ci bakkala xol set neul ndaysan
2: waaw seigne
1: haa
2: adam ma sha Allah neex na de
1: waaw
2: jerejeuf jerejeuf
1: baana jerejeuf jerejeuf
0: nek sa
2: baana nek ci jamm
0: waaw ndaysan jerejeuf jerinjoj ñu ngay gërëm baax
1: waaw seigne blay diko baax
0: blay waaw
1: waaw doom bay blay sey la
0: ndaysan
1: waaw bay ndaysan mu fi neela won
0: waaw ah ndaysan waaw bay blay sey baghdad ndaysan baax mo
1: bay blay sey baghdad
0: ndaysan tawarkal ay skey ndaysan
1: limine mom xamna da duggul way xamna bu duggono nak dina wa siar mu dimi
0: ndeysan
1: sey mom xamé ngeen ko ci royo bi
0: ah limine waw ndeysan wallahi ndeysan wallahi waw bab lay ñu koy ñaanal baat barkal ndeysan wax bab lay sey mo it ku don baye xel radio bi la wax deug yalla deug yalla ndeysan kon abdullahi ñu ngi lay ziar bax suñu wajur woon ndeysan diko ziar bax diko ñaanal tawfiq xamna ni ko waxe xamna am tay ni mom mbir meñu mbokk way kon mom dana gëna ñok ñok ba ci kanam ndax gina na soppi ñi ñew dal ha daal ka la am nga soppi ma sha Allah ay xamna ni rek xamna ni dañu tay meñ ni dañ yefi xawna ma ndar gandil mo tax xamna rek mom ko xam na ragal lañ ko xam ye non la ma def ñu ni xamna kon tuk rek ñu xamna baye nga daldi taggo ban er ngay taggo ban er ndax des nga ay nga ban er ngay taggo ma deg ko xam nga benen
1: waaw
0: am ba wax ko ma deg ni bala ñu ta ko
1: la ilaha illa la la

sëriñ bi du sëriñ bi sëriñ baaralo ci teranga yi nga xam ne daan nañ ko def ci bis bi itam mu jëm ci ko fi nekkal cheikh modou moustapha it soññ nga leen ci bu baax a baax a baax gën bëgg ñu dolli ko gën ko yàttal sëriñ moustapha diobe it mu ngi soññ ci teranga yi nga xam ne dañ ko daan toppatoo mu jëm ci ko cheikh modou moustapha ci bisu màggal gi nga xam ne adna aussi wax cheikh si ñoo ko daan def mu teranga yi jëm foofa jëmaale ci ko sëriñ Sidy moom sëriñ Abdoulaye Hadji itam mu ngi leen ci soññ bu baax a baax a baax a baax di sant nag njabootu sëriñ Touba gépp ci bis bi taxawaay yi ci am nga xam ne bu bis bi ñëwee mbooleem buntukër sëriñ Touba yëpp daañu dajal buntukër cheikh Modou Moustapha yëpp teew fa teewal fa seen jëf teewal fa seen kàddu yu rafet ànd kook seen i njaboot ak jullit yëpp ak ahlulislam bépp sëriñ baa ngi leen di nuyu te di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne gis na taxawaay yëpp gis na pas-pas yëpp ak it yu tey jure yi ji ngeen jox bis bi waxtu mu nekk muy gën di yaatu di gën di doligu ak teranga yi nga xam ne waxtu mu ne yéen ko dugal ci kàpparu cheikh Modou Moustapha ci bis bii nga xam ne mooy bisub cheikh Modou Moustapha ca way juróom nga santan ko cheikh Amadou Bamba di bisub lislam di bisub taalibe yëpp waaye nag jëw yi di yaari kër yi te cheikh Modou Moustapha ci njiital sëñ cheikh Mbacke Madina ci njiital sëñ Moustapha moom sëñ Sidy Mouhtar ak njaboot.

0: ci ndigalal Cheikh Mamadou Khalil ak Cheikh Mamadou Lamine Bara ci ndigalal Seigne Moustapha Mohamed di santat tam Seigne Ousmane ci taxaway bi ak yegg ak yitté ak jëwri yi nga xamné nek na ci gënal ko Seigne Ousmane yépp ak jëwri yi nga xamné fu man di nek ci daru xodous rek ci ñëlum di ñu di leen xaaré di ñu itam Cheikh Abdou Khadir Ndiaye ci taxawayam non tam ci préparé Cheikh Mamadou Moustapha di ko yaara bu baax di ñu suñu jëwri Seigne Moustapha Djobbe mo nit ñu soñu amna xeex bëpp ci traayé yi nga xamné dañ ko daan def ngir bis bi di goor di jigen di mag di ndaw dana leen xaar ci ka sëriñ ba kenn ko yalla nti daan def mu dolli ko mu fekk ko fofu ci bis ba traayé yi daan jëm ci sëriñ Ahmadu Musseñu taxay itam mu ngi ci soñu bu baax ñu lañ ko gëna dolli te gën ko fonk di ñaanal tam sëriñ Ahmadu Muhtar sun borom dolli ay leeram famu nekk te nangul ko ab liggéeyam di ñaanal doom ji fa bàyyi mu Cheikh Moustapha ak njaboot gu jigen gi mu fa bàyyi di ay magam ak rakkam mu ngi ñaan sun borom sàmm leen te aar leen te defal leen seen bëgg ci jant Cheikh Moustapha Moussal ka ñu fëri ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu di magalu daru xodous ci gannaaw Seigne Ahmadou Mokhtar moo jiite woon mboolem turando yi ñu Cheikh Moustapha yi ñu ci taxawaay bu kawe bu rafet lool bu yaatu lool ba suñ borom matal ab liggéeyam wàccee ko ñu ngi ñaan mu dajee ngërëmal Seigne Touba foofee mu tëdd tey ak ngërëmal Cheikh Saliou ak ngërëmal Cheikh Mamadou Moustapha di ñaanal itam kilifaam ki nga xam ne moo ko wutu ci wutaay boobee mu Cheikh Mamadou Moustapha mu Seigne Abdoulaye Hat moom itam jiiteem ak taxawaayam ak yëlam ak bëggam Sëriñ Bek yi tëj mat ja ñu di ñaan itam liggéey bi nga xam ne moo nekkaat ca bopp liggéey boobee itam Sëriñ Mamadou Moustapha defal ko ci ndam lu rëy defal ko fan mu gudd ñu yàgg ci gannaaw kilifaam Cheikh Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoulaye Hat moom itam taxawaayam ci keppaaru Cheikh Mamadou Moustapha taxawaayam ci keppaaru Sëriñ Mbacke soxna loo di benn taxawaay rek bu matale bu rafet lool yaatu lool rëy lool sëñ bi mu ngi ko ciy jaare di ko sant di ko gërëm di ñaan li ñu teg ci loxoom ca Sëriñ Cheikh Madina teg ko ci loxoom mu jiite mboolem turandoo yi rek ak turandoo yooyu Cheikh Moustapha yépp rek suñu baa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ngeen taxaw ci kër gi taxawaay bi ngeen taxaw ci ku fi mas a nekkal Sëriñ Mamadou Moustapha rek bi ngi koy rafetlu ànd koog yéen itam ànd koog yéen guddi ànd koog yéen ba cëg monsieur Moustapha Mbacke Mohamed ñu ngi leen ci sant di leen ci sàggal bu baax a baax a baax a baax ak ku fi kilifa nekk rek te ay ju liggéey boobu di sant itam Sëriñ Moustapha monsieur Abdou Khafour moom itam ci liggéey boobu la bokk mooy ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ci taxawaayam bu rafet sant mboolem soxna yi nag yaaju ci keppaar yi kër Sëriñ Mamadou Moustapha yépp itam gis nañ seen taxawaay ak seen yëngu ak daïra yi ak fu mu mën di nag ak président daïra yi ak yëw yi ak mboolem yi ci aju ak daïra bu mag bi nga xam ne mooy bopp Cheikh Mamadou Moustapha bi te Seigne Ousmane Mbacke nekk ca bopp ba ak seen Cheikh loo daïra ak ñu ngi ko seqal ñëpp rek ak mboolem buntu kër yi rek seen i jëwriñ ci keppaaru Cheikh Mamadou Moustapha sëñ bi ñu ngi koy rafetlu di leen ci sant di leen ci kërëm di leen ci ñaanal ndam lu rëy muy Cheikh Moustapha Mohamed wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: kon mbokki woote baa ngi nuyu le bàyyi ko ci Serigne Khadim Gueye moom Serigne Moustapha Gueye mu amal ko ci tur ak kaddu ak ndigalu Serigne Moustapha Mbacke Mohamed ngir woote fàttali soññee bés bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal te moo di màggalu Serigne Touba gi ñu amal ci daaral xuddusu deansuruna moharam ci fàttali mi ngi war a doon bëccëgu fukki fan ak juróom-ñeent jàpp guddi ñaar fukki fan ci waru moharam yam ak dimanche le 5 juillet ci atum 2026 Serigne Moustapha Mbacke Mohamed di ko fàttali ñëpp te di ci soññu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ci biir réew mi ak ci bitim réew bàyyiwul kenn ci kaddu Serigne Khadim Gueye di ñaan képp ku teew ci bés bi yàlla na sunu borom faj say aajo ci barkeb ngëneel yi nga xam ni moom na ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke digle woon te wax ni juboo na ci ak boroomam. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: bis bi lay jaare na war jana mbaaro palaani dëkk na ngir mën di teel a wuy si gaaw yi fëx leen te jàjj sa leen.
3: Serigne Mbacke yow.
4: Assalaamualeykum wa rahmatullahi mbokk yi mu waa cabinet médical borom Taïf Mohamed Mara borom macha allah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bala aq te di leen ko baax di leen ñaanal di sàkku seen ñaam. ginnaaw nuyoo bi ñu ñëw ak yéen ci ak laabire ci garab yoo xam ne ñi ngi koy defar muy macha allah ak chifaaw macha allah nag di garab boo xam ne li ko tax a jóg mooy képp koo xam ne da ngaa amee hémorite wala ndoxum siti wala ñàkk a lekk biir buy am ngelaw ñàkk a nelaw lekk buy yéex a rees seere muy li ñuy wax constipation ak tànk yuy metti wala muy tàng ci suuf wala baaraamu sànq lañ bi xar ci suuf bi genn ndox di xéñ nga xamné lolu day firndel manam né am nga ndoxum si garab gi nak di garab bo xamanteni ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamné ben bok ci ak moromam té lepp di lo xamanteni ni suñ lako joxoon da man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamné ñu ñen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem ñu garab bo xamné nak képp ko xamné am nga hémorite wala xéti jangor yi ñuy wax ñëwal nga jël garab bi yo lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len képp ko xamné ñu nga jël garab bi jëfëndiko ko té liñ la wax né mom lay fajj fajjalul ko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo amu ci limay ragal ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défaré légui amu kenn ko xamné mos na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dédé xana kay wala ñaanal la ak dila wax né manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon ñu nga cabinet médical borom taif ku ñu soxla na lañu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaar numéro yu yeb bu ci nek amna whatsapp ku ci wote djuto bayil message inshallah rabbi di lañ ko tontu sifa yi mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katam wala ko xamne bu sa sakere joge du deuguer waaw sifa wu lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal wa mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci inshallah bi rek li ngeen ci wax kep ko xamne djel ngoko dal te li tax nga djel ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaliss wa lolu amul sax ma dem ko ñew yow kan nga commencé djel garab gi
3: mo
4: ci gëna sentir bi ngoy commencé djel
3: ñu ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mo xamna ni ñew do la ko
4: xamne ñew do la gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na la ko ñu door ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biro nga am ngalaw ak bo lekke du gaawre sax yoy gis nga ne da ngay xex
3: dama yi may lekke mu ci daw mako mëna lekk wax da yalla
4: ne melaw yi nak mën def
3: ñoo tamit amu ci problème yalla tamit talaka wotti di dama yi do ndoy ngalaw
4: bo tudde da ngay melaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
3: yi da way nan
4: waaw boko de nan da ngay nan bu baax baax waaw emorine bi nak dang koy ko ni comme gis nga ne mi ngi ni ben ki rek ni ci jeregul te ni nga jere ki bi ben foro ni ci jeregul te mi ngi wañiku bu baax baax dang koy top bo topé day dem da koy fajj bam ngir waaw da koy fajj bam ngir waaw nonu muy nonu muy fajj emorine be ak yoy nga wax yep nak fi ni lay fajj ndoxum siti ak même tank yo xamne day tan ci souf nonu di xassal garab bi dal boko topé mom bu so yalla lolou la ci safara mum ci carte mu sun borom mum dama safara wax deug yalla tay produit naturel la mum loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolou mum yow ya ko xam waaw mum loko gëna jël rek mu gëna bax
3: dala dala nga ko jël dala ko ci dala dem ci wadi ko xam
4: na waaw ndax fofu mu ne gone man nako jël waaw gone go xamne da xibo nak yoy yep ak gone go xamne dafa am ay saam bari na dal lu muy def waaw man ni ngi koy naane ni bo ndeke ak bo agne
3: waaw
4: su la neexe bu guddé man nga ko bolé kaasu neew bu tang
3: kaasu neew bu tang
4: ci ni lol dem ni ci bo ko defé bu so yaa def mu so xol dana set lol yaa
3: okay
4: okay baax na def ko non ba ci top ko jere jeuf yalla ci yalla def barké jere jeuf fa jere ñu def nak rebe buñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ni dox la suñu garab bala gaay mu fa li bo ñuy joxat la xaliss ko am ben problème ndax lool mu am ci lu ñu ragal boko jëfëndiko am garab yi dalay xat su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jox lu dul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegg ne yaakaaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activité wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da ci yëngu te mu gis ne manam mu yok ko tane ko ca dal su yore jaara bi inshallah rabbi loli dem dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor bu ko na salam alaykum ak taraama ju mu ko man di defal su demé di delu ci wala lepp lu goor wax ak yow loola
5: man ñu wé di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day defal lu seen andak noon mbokk yi delu ci nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jéxnel ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tayjilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacke ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla seem guy ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
5: Machallah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jéglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yeengu mu jël ko ci ñoom
6: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lol man na la ci limal mbolo ñoo xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
7: ci warkal
6: ñepp xam nañ almane moto parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne nañ jagg tubab lepp ni di tekki ci adina da na ko tekki wa gisuma mu nek president
7: gisuma mu nek president
6: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
7: tarbiyé ko
6: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xalala bobu legi nak bima defé do par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax deug yalla yalla mayna ma ci dara
7: tawarkal
6: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
5: tawarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñuy diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaay tu couleur yi Daouda Fama ci wetu jumaayta couleur yi bu ko defé kon képp ko xamni ci ni itam bëng nga joko ak mom man nga téel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
6: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kim tal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
5: machallah
6: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu teh da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab go da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
5: nam de da day laré dal
6: sani ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
5: ñaar fukki fièvre
6: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lu upp mi ci lolu ma liñ ci wax ñu ma liko upp ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré ba gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
5: machallah
6: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la jogi won isaakha suraqa ta sek dafa dem yow ya wara publicité
5: ndessa
6: yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la
5: wa
6: mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju
5: enoray dekk
6: tay faju na ci yow wër na ñaan ma yalla ba sama yaram daw ma yaakaal ci laaye benen mer jugge geedja way li ñi wax famara djouf jugge geedja way ñew bim ñewé da fim togan jano dafa joy buma tit
5: ndessane
6: ci koor la ne te julit du fen dafa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adne yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen
5: allah akbar
6: way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
5: yalla moy weral
6: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay bol
8: dama
6: la garab dox la safara
5: Mm-hmm.
6: Ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bi mu ñew yoonu mu dina ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxra mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñet ci at ba ñent ba mu dig bonou dem hôpital dem ci serigne ñu ne ko xébal ko ben serigne bi ne guiné bi saw serigne bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
5: allah akbar
6: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggey bu la romo tagene ki man la febar do gam
5: do ko gam
6: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
5: machallah
6: mission la ci yor
5: tarkal
6: su mu ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
5: tarkal
6: ay mo am na yo xamne cepp ko jeufandiko lepp lu bol nekko ci dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
5: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
6: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
5: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
6: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissane def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissane sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
5: day mag dal
6: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
5: waaw amin amin
6: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
5: bala semaine
6: ci kat yalla
5: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que
6: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
5: mom la ñaan
6: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
5: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
6: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
5: da musiba la mom
6: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do mëna sey motax fek fagnok bam dañ ngora gi du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorite be ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamé garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang garab
5: waaw
6: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
5: waaw secret bi
6: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé

makaniwaw nu dalniwaw soppa ki bañ ku neniwaw te deglu mbaati ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak ciofe.

til fumujem adiyete mo ka jago serigne bamba ku def ni mom di ka jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atte ay mbiram

la yalla atté sen digënté ci alcorane yalla riyum li jënti duruma may dalenté saari téré ya de sanni talif ya di ko téré ya leg la mu wolu ko bolé ko ke quartier ya at pinu sang ya madam ya ki gadda ya isa mona ko tay nga suuka derbi di dalil albamba mo isani darba wala mu dik na ko ya kuyung ya perle mu dik na ko koma ma merde masna dikal serign ma soti ko ndokh mu don sobe ak sangara musukum tokh kero la bambo lo sidima mo na ko tal ma ndokh mo la bak sabu moy tuklor badan koma na pastaba bama taxon ba fatul ca pestaba moko fa da rotali di duy ay salam di doxi ay soxlam di jokante salam gudu mambay ayako rotal bamba ngir ban nga ak kañaan dafa ma yom ma nga nako deg service bu nek ak salam ney mar di kif bu mu lek ci de nga nako lepp luñ ma fay di ci sama wer mom la ko fam di joxati krok la dubi mere sidi ma bok dal koy fetal momay badal bawabu am dem la yo ni keur gouverneur yi déplacer doudou bamba moy gor mo ñaani d'appel wa jafar interdit ñu dal koy licence ñol ma perdi te momat la mujjé def kuma nang banu de fa mo tolo de ke dang dang jam ba ko fam yoni sidi ma bo jam ba ba fam yoni sidi ma bo mo dal fa jebul def bawabu cheikh bamba jalle me wi ma yo ba wayu mana bulen tin di bamba yalla gam jangi ku wax ñu lay la baate ñu sank la na ñaan xam illa lola taxon cheikh bamba ma yo ba juro me at ba fa yaba ci samba besu tala tala fana ma yo ba la be na ko ya di cheikh bamba cheikh bamba juro dafa ñaaru rak jaayante faat xayro wala njol maka bayatu ho fil bari taata sajara wal bahru musjidun wawli fajara ñi fam ko yomb ko dun ma yomb mak sambala be nyaay si bawlu bamba alla bu la ndam tu di buri ki bari xelam lor ñu ma ya ki suri ki fofa la ciye wax yu ke ka ci la ki franje ci tay sa gaza jo wa fala chaye wax ni yugi khaju la ki fala chaye ci tay sak sajo ne san len ci do wudu di wir wir samba di wir wir serigne may safer sax ba ma jirou la fa ñaaru la ka ñaan fari dan wa rahmatan wa baraka ne na ko jamante na alul badar ni safanti ñepp rang def ngawar ne na ko ande nañu jibrilu mu war ci kawayso mu te jembelu neena kero tuti badal ya deki wane borom garad ya ñoko teki badam sermale ni sambalo be gemmal kharbaahi akiram yi dañ lay jomal te tu ñu delu ci muna ko xolal kharbaaha man khiram bu len ma feñal ñu delu len dugal sa xaar ci yor yor bi di ber ñu jallo rom wir wir ñu bol len ñom ñaan ci diggu balbo ñu ne fa cundum faaf ci diggu dumbo kero le sen xerem ya sen di yu xu jinne ya bok xa ci bambay xexu kero la bambo xul bu geejjo ya bahru wahid la du salis geejju xamal ni ñi dañuy wax lu yalla sak jangal way min seyte bul ko sik kun sa turabi musbidan bul dusu lu dura gal yalla mi tax ngay dusu wa sahbi an yabda wa khat saba serign bumul man mustajab rabba ni nga fi la bal ñu mo yalla man ma suma mo yalla setal illa ken ma ci fe ñew ngir ligeyal musala ken ma ci fe julle fajar ma muy safa kon nak damay top ndigal topal ndigal te baña far xiram wi

bagi na bañ ande nol di batay ñuyatal yene ngi ci réseau DTL daara ji tol bi ligé batay animation khassaid awolo fa la zikru la bindu gañu bax ni khassaid serigne touba chemd bamba hadim rasoul ci jant bek ci ñeeram batay ñuyatal ci 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 way du ni kep ko xamantene yaangi wételi ko té bay xel jotaay bi ñu lay ziarra bu baax ba bayti ci nuyu bu baaxa baax maam am tadiaw ca diwaanu madiana ya su joom ngi lay ziara bu baaxa baax sona buso wa ya awa sona penda joom mang koy ziara bu baaxa baax ca diwaanu ker sa ñaan joom kerok na cheikh bam sona salangom ci ziara bu baaxa baax jeen kumba jañ ya kumba jañ ngi koy ziara ba bay talalo bay mbay lo xa ci diwanu ndamatu ya wa sambu ñi koy ziaram momitam bu baaxa ba bay seri soebo kërok na cheikh bamba fanan banala serigne papa ci bundongol serigne cheikh diaw mansour ci diwanu daru khodous mohammed mortala diom ñi koy ziaram ba serigne ahmadou ndiaye talibé serigne cheikh mom serigne aliou Abdullah Kakh borom ko douss xewal ñu ngay ziarra bu baax bay seri sayo kërok na cheikh bamba fana bay sam susar non lañ koy ziarra bu baaxa ba bay tala jañ bay cheikh ndjay qur'ana ba tay ñu yaatal ak serigne cheikh serigne khadim a ci janti bekk ci ñaram ba tay ci 95.2 feggu sen 88.6 fanan banana mbokki jambour ñi ngi leen di assalamu alaykum wa rahmatullah

0: abata yeen nga ci 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 ay yeen nga ci daara ji tool bi liggéey bi Jant bi FM 95.2 ci Touba way 94 ci diwanu Njambur képp ko wi xamantene yaa ngi wétaliko tay baye xel jotaay bi ay cianta ngeerum daf lay daal di ñël batay jaar leen ci 88 bi 628 13 37 batay ngontun xasaid wolofal zikrula bindung gañu bax ni way xasaid serigne touba cheikh madou bamba ci janti bi ak ci ñaram ak addu gi sono ma wa camera ñi ngi leen di bëgg bu baaxa ba
1: ko sopp def ni nu magal mami cheikh modou van nouvan mami cheikh su gudde jaam ñu
0: fande yalla bu gudde ñaysan
2: damala damala damala damala damala damala
0: Abaye Mor Diouf mang ko ci ziaraba ba Serigne Mor Niang Serigne Ibrahima ak mbolim wa garage bi ngi len di beggi bu ba Baye Abdoulaye Diop ay talibé Serigne Massamba Touklorka no lañ koy ziaraba bu ba Serigne Sonna Serigne Soulay am mang koy beggi momitan ci diwanu Keur Seignane Sonna Salangom Sonna Jattou Mbaye mang ko ci ziaraba bu baakha ba ak mbol ñi xam nañu wétaliko fofu jotay bi jamono ji Sonna Fama Diop mang ko ci ziaraba bu ba Sonna Fori Mbeng sonna kumba mbeng mang lay beggé bu baax

0: ba tey 95.2 88 bi ngeen mën a jaar ak ñun 628 13 37.
1: Wolu naala borom lan saar, wolu naala ay sëriñ naari jenn ba, wolu naala
0: 88 la ba tey 628 13 37. Bisimilah.
2: Assalamualeykum.
0: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Ok, sama ummi Camara.
0: Waa kay Diouf, ñu ngi lay dello ziar ba. Alhamdulilah.
2: Sëriñ Mamour Thiam.
0: Sëriñ Mamour Thiam, aha.
2: Sëriñ Mamour Diouf, di siyaare soxna Fama Kébé.
0: Soxna Fama Kébé, Sëriñ Mamour Diouf.
2: Di siyaare waaw. Waaw. Baye Cheikh ci Tounen. Di siyaare Baye Mamour
0: Cheikh.
2: Di siyaare Yabou Sarr ci Tounen.
0: Yabou Sarr, aha.
2: Di siyaare waaw. Ok, Sëriñ Mamour Thiam yëpp. Di siyaare Sëriñ Khadim Sop.
0: Siyaare
2: soxna Ndagja.
0: Ndagja,
2: aha.
3: Siyaare Mamoudou Gueye, Sëñ Manaar.
2: Cheikh FM. Siyaare Sëñ Abdoulaye Sambo. Siyaare soxna Ndaye Kassé Bitter. Siyaare ya Fallou Fall Touba Thiemoul. Di la siyaare lu bari.
0: Jërëjëf Sëñ Ndiaye.
2: Jërëjëf.
0: Jërëjëf Diouf.
2: Jërëjëf.
0: Jërëjëf ndeysaan.

ay ñu ngi koy jaajëfal bu baax Diorou Ndiaye ji fi ñu ko doon bànneexoo, mbooleem ñi nga xam ne ñu ko doon bàyyi xel ay tey wéttaliko. Kon ba tey ñu yaatal la ak Serigne Moussa Ndiaye, bisimilah. Njëkk ba bàyyi Mortala Gueye ci diwaan Mbousso Beng, mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy bëggee si kër su neex si, ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax, bëggee boo xamante ne yaa ngi wéttalikoo te bàyyi xel jotaay. Ci tàngoorom daf koy daal di ñeel ba tey ci 95.2 feggoo seen 88.6 94 ci diwaanu Njambur, ba tey animation Khassaïd Wolofal ak Zikar Bindou Gagne baax ni.

0: amna lu muy andal mo gerte ñoy and touti ci ay gerte ay lim doomu gerte bo xey saraxé ko yalla dana la may examen bobu ngey wut ci mbax yalla ak sayyidna mohammed baraka allahul qadim ar-rahmanu 'allama al-quran ba'd kullu aya nga def ci balwul qur'an majidun fi lawhil mahfuz mom tam secret la amna fuñ koy bind boko ci bindé amna lu muy andal insha allah taala boko sango dem examen yalla dina la ko may may bu gaw idha ja'a nasrullah amna lu muy andal mom bus boko defé safara nga koy def bolé ko ak sanu khuruka fala tansa amna lu muy andal ak kursiyu ben bu ci nek 70 la sanu khuruka fala tansa bi moy 777 bo len bolé amna loy saraxé djoom ñaari yoon yu bokul boko defé yalla dina la wërsek le examen ci mbaxu yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kep ko xam nak da nga am aajo du aajo bi mëna don yalla waxon na istaghfiru rabbakum yursilu sama alaykum midrara ba ayb ja mom lim ci wax moy nit ñi nañuy tuub bo tuubé ba delu ci yalla yalla mëna def lo ñaan wala lo bëgg yalla may lako tuub bobu dafa am ay lim istighfar kep ko xam da nga ko def 1174 ñaan yalla su soxla yalla dañ ci sutural kep ko xam da nga am lay jaaxal tamit ci examen ba légui bo defé la ilaha illa ya muhti nga def ko 129 amna tour bo xamni nit ñi ñing koy tudd diko wax 129 amna limam exact bu nit ñi xam ken duko wax ci radio kep ko xam dang ko def boko bolé ak ya muhti bi yalla dana la may sa examen 387 baxna 1740 baxna 1032 baxna 33 baxna ya latifu bi tam 129 bi baxna mais amna benen lim bu neubutu ci bir latif bo xamni nit ñi duñ ko wax sori wul 129 bi nak mais dafa melni bal dafa gaaw moy and ak juroom ñaari ay juroom ñaari ay yoy dafa bari Allahu latifun bi ibadi yarzuq man yasha alam tara anna Allah ba ay jeex juroom ñaar la mais ben ay rek mo ci neubutu pour walu wërsek moy walata lataf moy juroom ñettelu ay bi masque yi ñoo soppi ko bobu nak dafa am ay lim yo xamni ben bu ci nek man na lu nek bokoy jang diko sikkar insha allah taala bo binde tamit ba'da kullu aya fatihatul kitab nga binde ba'da kullu aya alam nashr juroom ñaar yoon wut parfum bi ñu wax kafin kaf boko ci defé di ci wut examen yalla dan la ko yombal yombal bo xamni yow sa bop dina la jaxal hasbunallahu wa ni'mal wakeel 45 baxna ci kuy dem examen 450 mo gën 4500 mo gënati 45000 mo gën 12000 tamit baxna wa shamsi wadhaha alam nashra ak suratu khaf bu ci nek juroom ñaar yoon dafa gaaw tamit ci examen ak iqra ci ñi jang di faté kep ko xam da ngay jang di faté ma ngi lay ñaan lo japp bayiko ñewal kastor boy ñew dina la wax ban firu ngay indalé boko indalé insha allah taala bo démé ba ci classe boko ci défé bo défé safara bi boko léké mu and ak limay bind ni yalla dina la ko wërsegalé kep ko xam da ngay dem examen di tit wala liñ lay jox nga xam ko doko mëna def suñ la gissé dinañ la jox lo xam daf koy dindi parce que rab da koy def jinné da koy def ciat da koy def lu nek man na kar nit ba lolou baña am mais insha allah taala yeb buñ ci djublo yalla mi deural teul man nañu ci rus insha allah taala
1: señ bi duñ la dog sax xamna secret yi dess na waye ñakul ni amna ño xamne mom bobak legi ñi ngi ne tek rek yakamte deg li nga xamne modi numéro yi mi ngo kon niñ ko waxe won ci lotay ñoo ngi and ak imam lo castor ngeen min ko bu baax ci comme ni mu ko defé sank ci yu am solo yi nga xamne baxona diko andi numéro de téléphone am di 77 479 54 54 77 479 54 54 wala 76 619 35 35 76 619 35 35 señ bi bala ngay agalé ci lim yu am solo ak xarbaax yi nga xamné wala boko ak ñaan yi nga xamné yang koy joxé dañuy dégg toujours ci sa biir wax da ngay déllu wat ci alcorane da ngay déllu wat ci alcorane waye da ngay déllu wat ci sarax ak ñaan
0: wallahi xam nga alcorane mom li ci yalla wax waxnako ci ay yu bari wa yasfi sudura khawman mu'minan bobu rek amul lum munul mok wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un ñun batu shifaa'un bobu wa rahmati mom lañu jël tek ko suñ kanam ndax amuñu luddul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam amuñu luddul alquran luñuy ñaan wala luñuy def ci alquran lañ koy def yaakaruñ kenn kudul yalla ak yonentib sayyidina muhammad ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñaan yalla kep ko xamni gis nañu ak fo meuna bayiko ngir jëmm señ touba yalla yalla may la examen bi kep ko xam deg nga ñu bo ñu deg lay examen bi boko musta am boko defé yalla nga ko am bi

0: yenen rew ñooñu examen amna lu muy andal bo jëlé o bénit boko ci défé inshallah yalla dina la ko may
1: inshallah
0: ndax li ñi wax dañ bëgg jariñ mu jariñ doom adam
1: yépp inshallah machallah kon ñepp ngay waxal ñu ko machallah képp ku bëgg jariñu kon yow la imam serigne lodi waxal imam lo castor mi ngo ko machallah ci tombe bu am solo bobu nga xamné ñëké nañ ko kon mbokki képp ko xam ci ya nga am ay examen yoy def wala ci njabot gi nga am ñuy def examen kon gaawal ñew wala nga gaawu joko ak serigne lo yakarna deg ngeen bu bax yi nga xamne andi nako fi yep te lepp itam bayiko ci alquran degguñu fi len lo xamne sine rombuna alquran te nim ko waxe sank wonu nazilu min alquran ma huwa sifaa'un wa rahma kon mi ngoko serigne bi duñ sori fofu beug nañu ñew ci yenn tawadi waye nak ci walum ñaan lañ nek motax damay far duggu fofu ndax amna ño xamne sine itam même bu passé walu examen dem nañ ba am liggey beug nañ muslay wala ubbeeku ci sen liggey
0: kep ko xam da nga am liggey te beug yag ci liggey bi day am ci ya yuyal muzamminu wala ya yuyal mudassir ay secret yo xam place bi nga nek ding fa yag kep ko xam da nga am lo xam dañuy bañ wala da ngay bañ nit ñi wax ko wala buñ ko waxe buñ ko déggé mu yaq sa der wala mu yaq su tour ci secret yi ci bir alquran ci kulama awhadu naran lil harbi afala amna ay tektal yo xamni bis bu ko nit ki defé lepp loy bañ ñu waxal lako kenn du lako wax kep ko xam da nga nek ci bërebu liggéey kay bëgg yëkëti ko ba adina bi yëpp dégg la ci moy nga nekkon ci manœuvre dem ba nek directeur société bi amna ay secret ci bir alquran lako def ci bir tabarakallahi bi yadil muluk amna ay alquran bu muy andal juroom ñaari aya la benn bi dina leen ko wax wara fahna makkana aliyan ba'da kullu aya falama ra'aynahu bokku na ca non lañ koy topatal bi juroom ñaari aya yi mat amna luñ koy bolé boko sango juroom ñaari fat entreprise bo nek yalla dina la yëkëti bi jaay rasulullah
1: buñ la déggé ñun ay dongo yu ndaw lañ xeyna xamuñu bari ci alquran waye aya yi ngay andi yépp day tekki wat li ngay wax muy warafa'na makana aliyan wala muy sawina lin nas hubu sahawat ak ayu yi nga xamne yang koy tuddu yep ci alquran da mingok li ngay wax bay ben
0: wa xam nga li yalla waxon sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñun mom lañuy jotlenté moy lima quri'a alquran lima quri'a yasin walquran lakim innaka minal mursalin bat bobu mok inna fatahna bal mursalinam bi ci nek ak ihdina siratal mustaqim yasin wal quran yakin innaka liminal mursalin ala siratal mustaqim mustaqimam bobu ak mustaqim inna fatahna bi ak mustaqim fatiha ak bu salat fatiha dafa gaw ci yekati nit
1: dafa gaw ci yekati
0: wa amna ñent ndox yu muy andal yo xam ndox yi yalla mo koy wacce kep ku ko jël boko defé donte ñent fan la yalla dina la yekati insha allah taala
1: jerejeuf imam lo mbok man nga jël numéro bi balégi ñongi ak imam lo castor numéro de téléphone am di 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi man mo xamna lima yem moy mokal gi ndax do nga mom bu gisse ak mokal rek daf koy yem lol to akala
0: xam nga nit pour nga mokal tamit il faut nga am pastef ci liñ lay wax day melni ñu tégal la lek nga lek ba sour jang tam non la mëna def kep ku lu gëna yag ci daara gën la ko bëgg rek mo lay gëna mëna mokal waaw mokal nak han mom ko gis rek mo upp la lum temps bum la def xel yi sax tollu wuñ ndax ci li yalla di wax ci séance moy ñi nga xamni seen xel yi dafa gatt ñi seen xel guddu ni baramu nit ñi tollo amna ay secret yo xam ci bir alquran buñ ko defé dina yok xelu nit ki
1: dina yok
0: waaw lolu amna ay secret yo xam kuñ ko bindal amna lu muy andal boko defé yalla dina ubbi sa xel ba lo gis lo deg mokal ko lo gis xam ko amnañ ci buy and ak bop xar amnañ ci lo xamni dañ koy bindini alquran mu and ak lem amnañ ci lo xam mew lay andal bu beuy amnañ ci lo xamni buñ la ko joxe aussi gang lay andal reenu gang lay andal am leneen lo xamni amna ben garab buy sax ci dekk yi bu saf lay doon reenam lay andal te nit ñi diko lek muy am ci jeeb yeek yoy
1: ku bëggona gis serigne lo ndax li xew ci jamono ji par rapport ak dag ticket yi mba ni ku ticket yu ser la ngir gis ko
0: man fi ma nek ma nga fa nek 25 ans ma ngi ci Auchan Castor bi musuma laaj nit ticket
1: det serigne bi do
0: bil sharaf al alquran ken musul ñew ni ma am ticket bi mako dag pour dama ci fay 100 francs jombu na ko ndax togon na kilifa ci touba mun ma lo lepp lo ñaan yalla nako yalla def te koku man xamna ni amna ciir tok nak mom nuyu nako jox nako talal nako sama loxo ñaanal nama yalla seigne salou ñaanal nama yalla ci loxom barke alquran nima bayil soldar gi nga nek ta nga dem tok ñaan looyen soldar du ci jariñu moo

0: ma bayiko ñew tok te birnama ni képp ko xamni ñew nga ci man ni mala daglo tiké wërul yeen nak sénégalais yi ñoo dañ kumpa ak sop fi di nga dem ci benen nit bo xam ci benen étranger lak la yor ay machine am tekko laj li tiké 5000 nga jox ko mu lek sa 5000 ni la fajalu mala dal am na ci bataay lool lañ nek
1: waaw man ndax dag tiké itam manam lég lég mom ku yor ay bout seni bouteel ak seni sunguf rek lañu yor danaka lool nak dag tiké mom day xaw
0: waaw bouteel yi nak li yaqku ci sénégal gi yépp ak problème cancer yi nit ñi di am ak fièvre biir yi am bouteel yi ñi def garab yi di leen ko jox moko indi garab kenn du ko défaral kenn kudul kiko jël mo koy défaral bopam képp ko xam da nga def garab da nga dem ci cabinet ñu jox la garab bu nekk ci bitel c'est cancérigène nga nan ko lula dal ya ko tek sa bop parce que do xam ñaata temps la fa tok ki jaay mom xaaliss bi muy duggal rek lay xol ta ay musiba la ta do ñew ba ben sëriñ fi sénégal nga tok mu préparer garab ci jour bi jox la ko ci jour
1: li xarit mi ngi len di jox vidéo yi ngay gis mu melni marché
0: bu ñuy jaay légui nak lolu c'est très dangereux parce que matière bi ñu défaré plastique bi amna lu ci nek lo xam c'est cancérigène bu ko nit dugalé ci biram ay yak yak lay indi bu ñëk gis nga boisson fièvre yi amné amul won boisson ci bitel la daan nek ñuy nane bitelu verre lisa nanon ngoko coca bitel fanta ak spark hein yoyu ay boisson la yo xam ci bitelu verre la nek mais bi fi bitelu ko ci ñewé ci la lu bari indi le problème yu bari ci bitelu ko ci la jox
1: ci la jox ma sha Allah jerejeuf serigne lo ndax bo xolé sax ba ci médecin yi nga xam ci dañuy faj dom yeek yépp dafa am fu muy nek am dir bu mu fa wara nek am dir buñ la waxine bu ci agé
0: sañato ko parce que donc ndax temps bi buñu tangalé ndox bam tang ñu bayiko bam refroidir ba sedd ñu jël tangor bi bu ndugé sol ko ci bitel bi liko jappone pour nek kawsu bi ko défer comme melni père yaal day am lumuy bayyi ci bir limi bayyi suma ko topone day yaatu day am ci lek yi ci xorom yi ci tomato glucose jom yi ñi wax dafa bari yo xamne ay incident lañu jox yo xam duñ xam lan lañ koy faje mais nit ki monon suñu mam yi daan nañ dund ba genn aduna yeen fièvre yabu len won
1: ma sha Allah xam xam bi werna waye sel na itam fa tabarakallah jerejeuf serigne imam lo castor duñu jog nak ci fatali numéro yi ndax day am ño xam ci ne fuñ tollu dañuy yor seen kay ak bik wala seen telephone taxaw di xaar numéro bi kon faaw ñun ñokay fatali lu bari bari muy 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi bëgg na ma ñëw ci tawadi ba légui waye walum ñaan lu surtout lu ci démé ni bay replace mom dama dégg ñu né señ lo amu ci morom
0: waaw bay replace mom yalla dañ ci wërsegalé parce que dañu am ñaari yëf yo xam bénn bi dërëm rek lañu nit ki jox bi ci dess biscuit lay nek 444 buñ la ko joxé nga fananal ko boko fexé saraxé ko xex dina fam fu nit nek ci aduna bi ak loy jaay yalla dina ko jaral amna ay secret nak
1: yo xam dina fa manam nit ñi
0: dina ñew ba xex am fa ci wal xaytu lañ ko xamé ak falama rayno akbarno ci lañ koy def ak zuinalinas ak zuinalisina kafro amna lu muy andal boko buñ ko bolé lu ak lo xamni ci jigen ak goor rek nga solo parce que ñaar ñoo ñoo fay duggu insha Allah taala mboro dina la fek ba nga daw
1: masha Allah jerejeuf señ bi tawarkala lolo amna solo lol xamna mbokk yi danañ ko baye xel señ bi dañuy duggu nak ci walu tawadi niñ ko waxe sank ne bëgg na ci duggu ñu yaatal ci tuti waye tawadi mom fim toll ni nek na lo xam ci ne bo ko doon tuddu day am ñaar wala ñett yo xamni mëno ko genn bi ci ñëk nak moy lu demé ni ndoxum city dañ koy dégg lu bari bari lan moy ndoxum city señ bi
0: xam nga ci digënté ñaan ni sax ibrahima ak lu nit meuna def war na ñaan yalla lu ko wek ak lu ko ar man yalla daf ma denk ben secret bu tuti buma yor bo xamni ci siwo lay nek ci all bi ngay dem sangoko lepp luy corte alpha yaya corte bo xamni kursa la joge corte bo xamni bokke la joge corte bu joge keur rewani corte bu fu corte bi mala meuna joge
1: waaw corte bu joge
0: non dekk yi ko gëna ay la lay wax bu joge bugini wala fu meuna joge ci bir mali buñ la ko nit sanni ak ko la ko meuna sanni corte bob day delu ci kaw ben sangat la yor bo xam ci all bi nga koy sango lepp lu nek seram barke alcorane boko sango mu toj ben yon nga koy xepo sol se yere dem lu nekkon seram rek dagna ci bis biñ koy sango sangat bob moy protection bi gëna fort ci avancer ci protection amul ndax juroom ñaari reenu garab la ak juroom ñaari ay alcorane ak juroom ñaari sar yo xam ñi nga xam dañuy jang wala di xam di buñ déggé dina xam limay wax moy and ak juroom ñaari yef lolu bis bu nit ku ko laal sa yaram kep ku bind sa tour parena ken dootu tudati dara ci yow ñi ci non dootu am jam benen bi nga duggu moy ci walu ndoxum set yi mom tubab da koy tudde la syphilis du sang wala la syphilis vénérienne ndoxum set yi ci bopam mag ñi ñoko tudde won topul ci topum set yi mais ci lima la mëna wax existé wul waaw ñu bari dinañ wax mais wax ji li wax ji c'est dans l'alimentation liñuy lek mo baxul gerte gi ger doom gerte ci bakkan bi dafa am aflatoxine dafa yomba ye ndoxum set yi mew bi ngay nan ni dafa am lactose lactose bobu dafa yomb ci ndoxum siti yap bu nak bi dafa gaw ci ye ndoxum siti parce que dafa am ce qu'on appelle les graisses cachées te yoyu ben baxu ci nit amna lo xamni ci alimentation yi buñ ko topé man na bari lol ñu bari ñi ngi nan jeun baxul day joxe ndoxum siti day def li jeun yi ben jeun rek mo ci ay ci ndoxum siti moy crevette la ak jeun biñu tuddé saliou gey te muy lek crevette mom lay dundé benen bi ci dess moy bosso moy jeun biñuy wax koba bobu da ko jay au moins jay du koba jay bobu deram mo gëna bon ci ndoxum siti amna lu bari lo xamni mom mo koy joxe am lu muy bañ am lu mu bëgg ki nga xam da koy amé ay manifestation moy kawru bobam man na commencer du rousse wala bu amé karaw bi sax fi ay bëtam day xoy suba moy las wala glass ci bobam di rousse wala nopp yi baña deggati di tax wala ben nopp mel dafa am ay bourdonnement ndoxum siti day def lolou lepp parce que bu yegge ba yegg sa bobbi bu magate mom la olof di wax couré waaw mom lañ tuddé couré ni seen bëb yaq yépp ndoxum siti ko yaq mais man nañ ko baña xam ndax bëdi day xonku di xonku di ñuul di xonku di ñuul di xesen ngay toxoñu di toxoñu ba magget ak mom mu yaq leneen ñi nga xam dañ am mauvaise haleine bu tang jër di nek seen gemmi wala seen gemmi mel luy sofé toujours ndoxum siti da ko def ñi noy yu tang yi ndoxum siti da koy def karaw biir kawar bop manam bop antié ni bo topé ben ORL ci kaw bop ni lepp lu ci am ndoxum siti man nako def parce que tangoru yaram day indi bu yégué ba sa biir bop bi moy exploser mel dafa yak séram bi dara ci biir bat ñi xam dañuy xaqandiku ta dara du ñew ak seen poudre di waw lool ndoxum siti da koy def ginaaw guuy tang ndoxum siti da koy def bu magété da koy def biir bo xamni day tang ak di sedd di tang di sedd wala muy euf di euf ba melni ko eumbu ndoxum siti da koy def lolou nak dafa am lu koy dindi ñi xam seen biir dafa euf amna garab bo xam buñ ko daane yalla day def da koy resal bam dañ ndax buy dañ day melni comme ay salif lolou la koy dem toilette wala mu tour ko ndox wala mu wacc ko ba lolou dañ ñi nga xam ni tamit seen cieur day tang jeer ci seen kanam wala ci seen ginaaw tangor wo xam da leen di jaaxal wala muy xesen xetu xesen yi nak dafa am juroom ñaari xesen yu bokul la amna ko xam day am pitch bi bu toje benen fum laal day def pitch lolou ndoxum siti la am ko xam day am pitch bi dana ñem mënu bu ko woké du toj bu ko laalé du toj am ko xam day gis benn pitch bu ko bëssé am lu wéx lu ci genn bobu ñettelu pitch bi la amna benen genre pitch bo xamni bu sew ruut lay doon bo sango paré la séram bi di saf bo duggé ci geej bu mel dañ lay door ay xal wala dañ la def dara amna benen xéet pitch bo xamni genre ram la ak kos kosa amna benen pitch bo xamni sa poxtaani lay genn ak sa loss bi yoy ci xéet ndoxum siti la ndoxum siti nak limuy gëna sonalé goor moy dina yak ndoxu gooram en spermatozy moy en spermogram ce chromosome yi lay wañi bu ko wañé ba ngay am problème astrospermie azospermie oligospermie yoyu leneen la yo xamni walax ñaan yoyu man ci sénégal billahi lazi la ilaha illahu likoy dundal doxal ko mom rek la yor lu nek amna ko ci nak dama dul dem ci télé bi radio rek lay wax
1: fofu mo dañ ci ñew
0: waaw walax ñaan yoyu yalla denk na ma ci xam xam bu doy war bo xamni ay ay alcorane lay andal yu nek ci ben saar bo xam ku deg ay di nga xamni li rek lay fañ ndoxum siti bobu dina japp ndig goor tie ko bu du meuna sey dina dello awram dina noywil liñu wax les hernies testiculaires moy hernie inguinale da koy def day def hernie testiculaire sa soufu jumbax bi am ben jumba am ben neew bu fa genn yoyu ci xet ndoxum sidi bu tangal yaram bam tang dina ko def dina tie sa sidi di ba nga yakkat da nga am arthrose cervicale wala nga am arthrose te du nek lolou dina tie sa articulation fo tok day fokh bo toge do meuna juk sa tanki day tang da ngay mire da ngay tayel da ngay nelaw goudi di nelaw beuk do beug juk ngay yakkat da nga am diabète wala da nga am tension fek yow ndoxum siti bi nga am mom magget ci seram bu demé ba tass nak yi lek yi ma lay wax lo ci lek da ngay am problème ndoxum siti lim gëna bañ wala liko gëna ma na fajj dakar la Dakar bi ñuy jaay ni bla xou Dakar bokoy lek lo am ci ndoxum ci da koy dindi mais nit ñi tamatuñ lool fofu le problème nek
1: man fim do ni amna ben problème señ bi man ma ngi do wax imam lo waye dama xam imam la dalal wala docteur la dalal fim
0: tool non xam nga man ma ngi bok fédération internationale des thérapeutes man samay keuyit France la ko amé exercer wu mo fi man ma ngi exercer ci pays Afrique centrale légui yoy mais bu mo fi diké dina ñew ci radio yi képp ko xam dama lo wara dimbali dina la dimbali ngir jëm yalla ak sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam li xew nak moy ñi nga xam seen wéy yi day ñuul ak di xup ak seen loxo yi di xup ak seen tanki yi di xup ak di xar ak ñuy sonn luñ def sonn di mar fuñ toll ndoxum sit da koy def mais li génné lool yépp juroom ñaari reen la
1: juroom ñaari
0: reenu garab ñokoy génné reen bi nga xam ni mo ci gëna puissant pour mu génné ko mi ngi sax ci benn dëkk dëkk boobu mooy fi di tax sauvage bi amee di tax bi nga xam ku ko lekk dee fenn rek lay sax ci Sénégal foofu la reen boobu am boobu moo gën a gaaw ci ndoxul si te maa ngi wàcc ci alxuraan képp koo xam jox nañ la garab bi boo ko naanee bu dañul boo dikkee loo jox dinaa ko mintulee fukki yoon delloo la ko
1: naa ko
0: waaw dinaa ko
1: dibine fukki yoon
0: delloo la garab bi delloo la sa xarit
1: jërëjëf imam lo castor mbokki ma ko ngeen bëgg koo gis wala ngeen bëgg a déggante ak moom moom mi ngi dëkkee ci diwaanu castor ci instant castor bi rek bu dikkee ba foofu mën ngaa woote ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 77 479 54 54 sëñ bi loolu nga wax bokk na ci li ma la doon waaj a laaj ndax comme sëñ bi moom léeg-léeg moom mi ngi Amérique mi ngi feneen ak feneen tukki mbaa fi mu toll nii moom may dana may waa Sénégal ba fii ci kanam rek
0: non bougé wu ma man maa ngi Sénégal toog fii demaguma fenn dama doon xaar tuuti coupe du monde bi jeex ak yenn yi mais ñi ngi fi toog incha allahu taala
1: d' accord incha allah macha allah jërëjëf sëriñ bi ci ni mu ko yaatalee ci wàllum ndoxum city waaye sëñ bi ndoxum city ni ma ko waxee sànq ne mooy tawat yi nga xam si ne xëy na léeg-léeg léegi sax ñu ne mooy ndayi tawat yi dama xamul ndax loolu sëñ bi dana ci d' accord am déet
0: ndoxum city mooy ndayi mooy maami tawat yi ndax lépp luy nit di am tawat ndoxum city boobu moo ci jiitu parce que mën na ko yee dana yee lu nekk ci nit ndoxum city feebar la boo xam ne ñun fii lañ ko fekk moo tax mag ñi toog tuddee woon ko toppam sëdi bu njëkk nag ñoom buñ ko daan faj ñu ngi koy faje li ñu tuddee digéori meere digéori meere boobu comme amul tom bareetul am na beneen garab boo xam mi ngi sax ci beneen dëkk boo xam ne di tax sauvage bi fa la am moom fa lañ koy faje incha allahu taala
1: macha allah macha allah sëriñ loo sëñ bi li tax ma doon laaj loolu mooy da ngay damay dégg léeg-léeg ci ñaankat yi fuñ tuddee ndoxum city teg ci li nga xam ne mooy hémorroïde kon dañuy daal di mën a dugg ci bu baax hémorroïde nga boo ñu doon wax lan mooy hémorroïde ak ñaata façon ñoo am ndax léegi man daanaa dégg hémorroïde bu nëbb ak bu fee ñaar waaye léegi dégg naa sax benn ñuy wax naan ñetti hémorroïde ak yooyu noonu te yooyu daf ñuy jaaxal ñun.
0: non xam nga hémorroïde moom nit ñi dañuy wax rek tubaab moom day jekki-jekki rek ni la c' est la colopathie fonctionnelle. mun la am nga hémorroïde interne wala hémorroïde externe. léegi internet bi wala boo gisee nit ni la dafa am hémorroïde interne. mooy biiram ci biir bi day toog ñaari fan du dem toilette ba ñett ba ñeent ba juróom biir bi day ëfu biir bi day jooy biir bi day tànk du mën a dem toilette li muy lekk day mel ni du rees léegi nag loolu nit mën na am beneen feebar mu teg ko hémorroïde te du nekk hémorroïde parce que dañuy bëgg nit bu demee ba am yenn âge yi muy am l'asiatique fu mu toll à part de 70 ans di lekk loo xam par semaine sax dina xaw rataxal biiram wala mu xaw ko dawal léegi nag phénomène bi am nii mooy nit du wér nit bu bëggul bay ku bëgg a wér man loo maa leen ko wax ku bëgg a wér del jonkan donte sa kër amul duusu jonkan del jonkan 10 minutes par jour boo deful marche jonkanal 10 minutes par jour yàlla mën naa def doo am hémorroïde doo am arthrose doo am benn feebar boo xam da lay sonal mais ñun ci Sénégal fii wala ci Afrique bu ñu xoolee en 1982 16 anglais yi duus yi am nii amul woon feebaru hémorroïde amul woon jàngoroy kajor lañ ko doon wax boo gisee ko am balan koo amaat day balan ko gisaat day yàgg léegi nag duus bi ñuy yàgg di ci toog di nalu di wiñaaru ba son te dara du génn loolu ngay forcé wala jigéen di am doom forcé boobu muy forcé moo tax biir hémorroïde bi loolu mel ni ginnaawu fas di génn mais Ibrahima maa ngi wàcc ci alxuraan képp koo xam da nga am hémorroïde externe bu génn wala bu dugg hémorroïde bu génn surtout may naa la boo amee ñetti fan li ma lay jox boo ko ci tegee billahi wallahi wa taala barke sayidina Mouhamad boo ko ci tegee taqaliko ko moom dama ko wacc alcorane dama am lo xam kep ko am emorite bu genn boko jele diw ko ci boko ci diwe bala ñett fan yemat nga tekkaliko emorite bi
1: nga tekkaliko
0: waaw lolu am nañ ci lu nek xam nañ ko xam nañ likoy joxe xam nañ likoy indi limu gëna bañ nak moy lek ciébu ngone ak woñ sénégal yi dañu bëgg ciép ak woñ mais kuy ay normalement ciép waro nga am ben banane diko ci lekkale ba adina tukki do am emorite voilà emorite nak dafa bari ay lumuy def nit parce que day mettre sa tanki day mettre sa bir bi day mettre sa ndigli day mettre sa do bi day tangal sa yaram bi dalay tayelo day soflo sa aduna day dello awru gor bam touti liñuy wax tuguñ emorite da koy def nit tuguñ bobu nak amna sax garab bu koy dindi bam ne bu xet benen garab nga ci all bi buñu wax seen sa mbaxana kep ku ko xam amna lu mi andal boko ci diwe yalla meuna def dina sa aura bi dina genn bu fum beugé yam waxon nañ ni diw day fajj aura gor bam genn man ko du deug aura gor nit awram bu duggé ba duggu amna lu koy genn mais lu koy genn ay alquran la amna ben sar am ben ay alquran bo xam aya ba aya kep ku ko xam boko bindé safara nan ko donte ciir bu duggon ci yow yalla dina ko genné
1: yalla dina ko
0: genné inshallah
1: kep ku bëgg xam aya bobulé ak secret yi nga xamné mo ca lamb ci ginaawam man nga joko ak serigne lo imam lo castor wala nga ñew sax set ci imam lo castor lañuy wax numéro de téléphone am di 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi deg na la ñaar yoon sa bir wax ci hemorrhoid limi waral ci walu ngora waye tamit ndoxum siti tam ni ko jito limi waral ci walu ngora bobu nak day melni señ bi moy daj depp gi mom muy walu ngora
0: waaw gor du tele gor ak fo meuna nek ak ko meuna don fek ciir bangi fini yow do tele li tax do tele moy gor bu fekke ay donjam mi ngi ci souf ñaar yaangi fi ak lula meuna jot ci ngora ak foko meuna febaré man suma la gisé bala 72 heures lula dañu ding ko dindi garab gi ma lay jox ben yon rek nga koy jël togaat 10 jours jëlat ko te boko jëlé bo tané dootu jar nga koy jël li tax mo wax la nak ni le gor du tele dafa am ci rabu all yi ay rabu all yo xamni ñi nga xam dañuy ne ci geej gi dinañ ko xam amna ci jessik amna ci mbonal yoyu amna luñ ci def diko lek bu ko nit lekke ba adina suki dootu tele amna ay turu yalla am ay aya alquran yo xamni kum meuna doon boko jele insha allah taala sa ngoro mom ken dootu ko wax do tele amna ben turu yalla buñu wax ya mahlul nitu yalla bu mak moko yoron amna ay dom do upp juroom ben fuk musul nan garab amna ci aya alquran yi yo xamni tayji bo jele ben moxla ben rek bu tuti alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil boko jele tay masko maske yat masko maske niek masat ko benen maske lonko muy ñetti alam tara yu bokul nga bindat ko ben bu goor bu jigen bu ngoni gana nga boole ko ak ñambi togg ko lu nekkon ci sa yaram ci affaire ngoora dajna amna garab go xamni garab la mom fu meuna aw ak lu meuna am day sax ta bu sax du sax mom kesse dafa gëna ay ci ngoro amna lo xamni man amna ko mang koy jëlé ben pays bu tuddu Kurdistan képp ko xamni fexé nga ba tek sa baram lepp lo massa am ngoro bu dello ngoro bu gatt ngoro bu dul jog ngoro bo xép ngoro bu ndox mi dul genn ndoro bo xam ndox bi day genn wala muy tang wala ngoro bo xam ndox bi day genn mais li dé dafa bari ci wala tiagne insha allah taala lolou malay jox nonu boko jëlé insha allah dina dañ ci mbaxu yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gor en tant que gor ci ciiram man na baña télé ligéy bu dis mo koy def stress mo koy def ñak yenn moyens yi mo koy def yenn ñi nga xam dañ dan masturbé wu di masturbé seen bop bu ñuy mag dañuy télé ñi sey lu bari dañuy gaawu télé ndax bo xolé téré bi mag ñepp dakk nañ sey bu bari lool nak bu dé da nga am 10 litres jéxal ko ci fan wéraat pour nga amane ndox day jafé benen bi ci dess moy képp ko xamné da ngay foyé sa bop boy mag da ngay télé képp ko xamné da nga am manam jigen day am ngant ngay joté ak mom do magetale ndaw da ngay télé képp ko xam da ngay taxaw di sey ak sa soxna di taxaw do magetale katan képp ko xam ni da ngay sey en plein air ci kaw terrasse asaman ci rek tim la di nga jur ay autisme di nga jur ay trisomie di nga jum trisomie 21 képp ko xam da ngay sey ak or moy seyam fi mu wara nek ci nigi ak niko yalla diglé ci soutura mom mo gën mais ñi nga xam ni dañuy yomb dem ci plein air di ci sey duñu magetal ngor dañuy télé benen bi ci rap da koy def jinné da koy def amna ko xamné dafa xey suba rek mënatul ci jabaram dara wala mu man ci jabar bi bu démé ci jabar bé du ko man yoy yépp benn bu ci nek amna ay alcorane yo xam suñu la joté téléphone buñ la waxé ay tektal inshallah taala boko défé dina dé
1: señ bi ma ngi la dégg ngay utiliser mo télé lu bari ndax télé ak new carton benn la
0: new carton ak télé bokul télé moy ko xamné mënul dara man ñoñu lay sét manam ñi nga xam dañu télé ñi wax dañu yom dañ ko juddualé ñoñu lay sét wala ñu sey benn at ñaar at ragal sen fidi di dem bu meuntu ñoo yor jagar wala sen awru jogatul ñoñu lay seen ñi nga xam sen xel du nek ci jigen dañuy fanan ak mom wer wala at duñ ko laal duñ ko jige ñoñu lay seen ki nga xam dafa tele mom ma ngay jëm mais jëm na mais affaire bu doxul dina jëm mais affaire bu doxul koku likoy fat soorul mom mo gisee mu ko wax mu ciap fenn ci baramam bu ko ciapé mu dañ insha allah taala
1: ñi nga xam duñ du doylu nak manam moy mana niou carte nga xam dañuy gawa ag
0: waaw moy lima la wax ñi nga xam dañuy gawa ag dafa am likoy def li ñu tuddé éjaculation précoce lol tension da koy def diabète da koy def ragal sa jabar da koy def stress da koy def
1: xel
0: da koy def ci xel lay nek ndax bu sa jabar xeye suba saga la ne la ngone dina la ray préparer ay préparation man nga ko jige boko jige do nek goor man nga tok sax ñak dépenses ni ay minute rek ben affaire traverser la doto nek goor lolou nak mom lañ tuddé éjaculation précoce ben garab mo koy dindi bu touti bo xam bo ci nane kaso ataye mu dañ
1: kaso ataye
0: ben kaso ataye mais bu len nang ñu jox len garab ci bitel
1: garab ci bitel lolu gis na yang ci insister señ bi ma ngi ci ñew légui imam lo castor 77 numéro de téléphone ngeen ko mëna jotté imam lo castor nekk ci osan wu castor bi muy 77 479 54 77 479 54 ak 76 619 35 35 76 619 35 señ bi ndax limi fayé wala limi ñaané ci walu gogou ay traitement lay doon wala
0: ñun liñ lay jox bu ñu diké selon fu sa fever toll rek té lañ lay jox garab yi mel non ndax boko jëlé temps bi mo wara def boy ñëwaaté dinañ ko xam duñ la jox ñett rendez-vous ben lañ lay jox ñaar paré nañ ci parce que li la wara fajj boko jëlé ben yoon di nga xam li mo lay fajj wala li dula fajj légui ya ngi may laacc ci asthme asthme dafa nek lo xamni ni ay allergie mo koy gëna joxé likoy gëna joxé nak moy ñi nga xamni dañuy am sinusite wala ñu am ben fièvre bo xamni fièvre lu pulmonaire buñ fajjul bu baax la wala ñu yagg di sekkat diko démalé wala sot mu yagg wala seen bop du toy am karaw gu bari fuñ tollu wala ñuy faral di tedd ci mokedi wala ñuy faral tamit di def lo xamni ni asthme mo day provoquer asthme comme par exemple du tok fo xamni day am humidité yoy nak dafa am garabu asthme ci bopam lo xam da koy dindi moy type 1 bi ak type 2 bi ñi nga xam dañu amé asthme fat tepp kuko amé bu lek diwtir bu lek lu am gerté bu lek gerté tiaf tepp ko xam dang ko amé bu lek bisa bu bëgëj moy osey bu lek nen bu bari bu lek diw ñor bu lek yap buñ lak lu bari asthme fat bi yoy day yomb mu koy yé mu koy réveiller benen asthme bi nga xam asthme simple la bobu day faral di dal ancien sportif wala ñi nga xam dañuy sport lu bari xey suba bayiko lolu tam dafa am spécialement garab bo xamni mom mo koy dindi ci sa deun ba doto ko yek mais kep ko asthme sonal ma ngi lay ñaan ak fo meuna nek fumu bo diké ma jox lu ko dindi ci mbaxu yalla ak sayyidna mohammed barke cheikhul khadim waxaat nga ma légui ci benen fièvre bo xam mom lañ wax les arthroses arthrose yi dafa bari ay façon amna ko xamni dafa daanu won bim daanu mu am hernie discale di hernie discale bob ginaawam lay japp yaq doxam jengal ko ñu ni ko yow da nga am arthrose fekk jelli bi mo indi hernie discale colonne vertébrale amna problème bu mënutul yëkëti tank am ko xamni dafa def demi AVC tankam benn bi du jog wala loxom benn bi du jog am ko xamni day julli wala day tok wala mu am obésité wala mu xey suba bëgg lem tankam dootu ko mëna lem xet yoy yep lu ci nit mëna am ci walu sidit amna ben ay alquran ak lu muy andal lo xam dang koy nane lo ci diw ci carton yalla ak baxam inshallah boko defé dina dañ bép jigen comme li ma laaj sank ci jigen ñi nga xam dañu bëgg ëmb jigen bép jigen bo xam yaangi gis ngant jigen amna ci ay turundo yu bari ibrahima bép jigen buy gis ngant suma la gisé ak fo meuna nek ak kum fu meuna don yalla dina la defal nga eumbu ndax amnañ secret yo xamni budé fibrom la budé kyste ovarien la budé kyste simple la budé myome la lo meuna am ci sa bir da bok ci sa trompe yi bu bouché amna lu koy dindi budé benen sens bi la ci gor ñi sen ndox yi amnañ lu koy fajj donc man geuwma ni ni yalla bindé nit ki batu ulama zakiya bobu rek ci sortu maryam rek amnañ ci secret bo xam bepp jigen bu ko def insha allah taala fo meuna aw di nga umbu amnañ xalat ni ci xalat bo ak xam xam bo xamni bu nit di dugg ci dekk bo xam musu ci dugg amna lu muy wax sax bu ko jele dina umbu insha allah
1: señu señu amna ño xamne sax xeyna leg leg liñ nane dana dañ am bu yaqoy amna ño xamne meuna ño nek fukki at wala lu ko upp ta duñ
0: rab da koy def rab da koy def jinne da koy def rab ak jinne dañu mëna tié nit wala muy ëmb lu bari muy dañ wala mu ëmb bu déwé ba am yaakar ëmb bi tour wala du mësa ëmb rab da koy def boma gisé dama lay wax li ngay saraxé pour nga ëmb buma jéko su tour dina la wax istikhar bi may def kan la koy defal ndax yalla waxona sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga wax sa xéet bi ni len maqaba man istikhara wala nadima man istasara nañi def istikhar bala ñu ci perte bu ëllëgé motax yalla diglé istikhar mais képp kuñ ko defal lepp lo mësa japp wala ko mësa xam ding ko xéet parce que dina la wax lo xam do ko mësa dégg
1: señ bëgg na nga rasidé ñi dégg itam ci genn wét bal ma fatil numéro bi imam lo castor ngeen man ko jot ci
0: moko joxone secret wax ko ni ko demal ci suratu hajji ni makka mel non la tuba di nango dupp yep non lay mel xam nga nit du mayelum amul man ci khalis awma ci luma sonal ñi ngi am luñuy dimbalé ay nit luñu ay nit di jox motax kep ko xam da nga tawat sa tawat bobu ma ngi wat ci yalla diko wat ci sayyidna muhammad diko wat ci cheikhul khadim ke ni tawat bobu wër moma gënal luma mëna am la ngay am mu neew mu bari ñun lañu am danañ ko def ngir jëmi yalla ak yonenti bi ndax danañ wër suñu bammel bu ëllëgé yaangi may laaj sank ci xalé yi nga xam dañu judd mënuñu wax secretem la yor li tax xalé bi wax buñu juddo ñi juddo à l'étranger entre États-Unis ak France dañuy yomba am ay autisme ak ay trisomie man j'ai l'impression que pikir yiñ leen di pikir africain moy tax seen doom bi buñu juddo duñ wax ci carton yalla amnañ lu koy dindi ci alcorane amnañ lu koy dindi ci ay garab yo xam buñ koy nan
1: lélé nga gis ñu yéx wax lo
0: waaw lolu di yéx wax nak damay ragal man ci bi leen seen yaay ëmbé ci niñ leen di fajé mom moko indi légui nak lu ci nek amna lo xamni buñu gisé xalé bi dinañ ko dindi ndax ki day judd rek nga gis xalé bu mel lu maget kenn ki judd nga gis xalé bi ëfu ba mel ni mburu lamb kenen ki judd nga gis xalé bi mu ni ni mais du wax du dégg boko woy dina la xol mais du mëna wax wala mu lay dégg wala du mëna wax ci carton yalla lolu tam amnañ lu koy dindi bam set inshallah ci cholesterol dafa sonal nit ñi dé ñi xey di def AVC ñep cholesterol mo leen sonal cholesterol bu bon ak xorom pour mu gëna yomb ci ñom nañ jël aubergine moy batañcé dag ko xoj ko diko bay muy fanane buñ xeyé ñukoy naan lool dafa bax buñ ko amul
1: surtout lek teddi gi duñ def espoir
0: képp ko xam amoko tam na nga wut laaj bo wuté laaj nga fexé fajar ben doomu limon def ko ci biir diko nan lol tam day dindi cholesterol bu fekke mëno am lol lepp jël doomu soble soble bu ñorul bi ñett doom nga koy baxal def ko sa ndox diko nan lol day dindi cholesterol mais cholesterol bu bon bi mo tax AVC yi bari
1: AVC
0: waaw amna ño xamni nak dañ lo ci affaire mauvaise haleine mu sonu leen lol dañ yaakar dañ leena liggey wala dañ leen def dara rap da koy def
1: mauvaise haleine
0: rap day def mauvaise haleine jinné day def mauvaise haleine ndax bo gisé mag ñi di ay ngay tour sa kër ndox bu tang man nga ko tour ci doomu jambour bo yegul
1: doomu jambour
0: waaw bo yegul motax ngay jek jek gis kër yi di tak wala nga nek sa kër commencé ko doko mëna agalé légui nak ci biir téré bi bo bindon ma yef tahi la dinas min rahmatin fala mum sak la mum sak amna lu mi andal kër gi ngay commencé tabax boko fa défé faw mu nek étage amna lo xamni tamit ay tektal la ci ñi nga xamni dañuy am kër te mënu ñu fa dëkk am ño xamni dañuy am kër manam nit di len amel ay borte duñ len mëna fay amna lo xamni tamit buñ ko defé inshallah yalla dina yombal fay gi mais li gëna doy war ta ma la koy wax moy wax ju bari ji ak wax ju bon yi nit ñi di wax amna lu graw lo xamni bu xewé ci nit amna luy fay wax bi ba kenn dootu tuddu wax bob
1: kenn dootu ko tuddu
0: waaw wax boy bañ ñu tuddu ko amnañ secret fo ñu mëna wo bo amé kilo gerté dinañ la wax lo xamni boko défé wax joju kenn dooku tuddu inshallah ci bax yalla xam nga yalla won nañu bopam wax na lu nek parce que bi mi wax tabarakallahi bi yadihi almulk alladhi khalaqa almauta bob wal hayata way li yabluwakum ayyukum ahsanu amala motax mo ne len dengen li tax nit ñi nak gëmuñu dé moy faté nañ nelaw nelaw yi lañuy top ba déñu motax képp ku tawat ak tawat bo mëna am bum doon boñu laajé dinañ la wax donté amuñu garap dinañ la wax sax lu koy fajj wala luñ la mëna dimbalé dinañ la ko wax
1: lool la bëggona terminer ndax tawat yi bari na bari go xamni sine bo togon 2 heures de temps do mëna lim yépp té sëriñ do imam do mom nima ko waxé sank docteur la fa tabarakallah xam xam bi yaatuna xamna dañu ñëwaat ci yeneen émission andi waat yeneeni tawat diko faral di def non ngir mu gëna yaatu way képp ko xamné amna tawat yo xamné mi ngi ci yaw même bo déggul ñu tuddu signe yoyu wala déggo itam ñu tuddu tawat jojé itam jokkol ak sëriñ do rek comme nim ko waxé légui ni inshallah dara la ci andil ay tektal yu léra ngir jokko ak mom nak wala ngir gis sëriñ lo imam lo man nga ñëw fi ci diwanu castor ci osan bi wala nga wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Kon señ bi mel na ni waxtu wa nga xëc fi mu tollu ni
0: waaw yow dal Ibrahima yang ma doon wax sank ci affaire wuursak nit bu bëggee wuursak
1: waaw loolu mom danañ ci wuursak ak bayré mom danañ bëgg nañ nga gën ci yaatal xamna da nga dana am yoy ci maye sax waye bëgg nañ nga gën ci yaatal waaw
0: képp ko xam na nga bëgg wuursak bu la jaaxal ci walu alal xamnañ ben baat inna allaha wa razahu suhu wa til matin amnañ ci secret bo xamni képp kuñ ci jox lim boko day def yalla dina la wërsegalé képp ko xam da nga bëgg bayré na nga fexé ba aro ba paré xam nga loy aro man bayré bima yor comme pono bo talay mel
1: manam
0: pono boko talé ni saxar ci joggé non ngay yëkëtiko boko soxla bu mon dina la wax lan la nit di jëfëndiko wala la nit di dégglo wala lu muy waxé loy indi ak loy saraxé boko défé aduna bi yépp nañ la dégg ci mbax yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nit nak su bañé am ben fièvre sey moy bu joté amaté ba paré na jog sangu farata wala mu japp wala mu tour ndox raxasu dem infection yi day bari parce que alimentation baxul te lek bi liñu gëna sonal ci tension yi genn fièvre yi xorom bi moko indi xorom bu baxul bi ak ces anglais yi yi ñi dem nañ ko bayyi di yëngal seen yaram yi yalla moko diglé
1: inshallah señ bi ko xam deug da nga moytu ndax ku dem ci hôpital yi rawati na fi ñi fajé cardio fofu señ bi lañ fay laacc ci ay millions kon japp na né jëfé conseil yi nga xam ci ni ñi ngi leen koy jox japp na né mo upp solo faju manam fagaru
0: conseil mo upp solo fagaru bi mo upp solo faju bi mais ñun nak bala ñi faju day fekk bobu affaire ba wess xam nga tay ji bo xolé ñu né la ah amna day lu fi xewon waye bim fi xewé mom corona bi day amna ñum dalul ndax ñun jambat nañ ko ci réew yi nekk jambat nañ ko Dakar jambat nañ ko ci dëkk yi yépp waye wa Tambak wa Kolda nañ ko jambaté jambatu wuñ ko ndax lu ci nekk amna lu koy waral ci alimentation motax kep ku dul tagat seyram seyram lay tagat waaw ñi ngi balu ñep ak
1: jerejeuf
0: di jéggulu ñep di ñaan yalla yalla bu mu nek suñu bu ci dajé
1: amin ya rabbi
0: barke cheikhul khadim
1: amin jerejeuf jerejeufati imam lo castor ma sha Allah ci xam xam bu yaatu bi ci sel bi nima ko waxe won ci ndortali rek ñun mom li ñuy gëna yëm moy alquran ji waye tamit mokal gi nga xamni ci ni itam fa tabarakallah rañé nañ ko ci bu baaxa baax mi ngo kon mbokk yi ñoo ngi andon ak imam lo castor di yëngu ci walum ñaan rawati na itam ci walum fajj ci tawat yi nga xamni deg ngeen ko fi ak yi ngeen degul yépp kep ko xamni ci ni rek bëgg nga joko ak mom wala ngir yaangi yegg lula jaaxal ci sa yaram wala nga bëgg ay ñaan ci sa walu liggéey ci sa kër ci loy door mo xam muy kër goy tabax ni ngi ko waxé ak lu mëndi doon nak mën nga joko ak imam lo castor mom nak mi ngi nekk fi ci diwanu osan bu castor bi wala ngeen wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 kon mbokk yi mi ngok jeureu ngeen jëf ñu jox leen dig dajé benen jotaay inshallah.

0: Umva de kalung, nanti kunun tiga nubu. Dihurutul uskak salam.
1: Jere jef mbok juliti, jere jef mbok talibi, jere jef mbok yi nga xamni yene ngi don and ak sen radio, jant BFM 95.2 ci Touba ak Tianyaram 88.6 ci Dakar.
2: Leer gi FM 94.6.
1: Mbok yi ñi ngi dalu di len sant bu baax baax te di len gëreem ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi. Di len xamal ni nak ak sen nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene, yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajje inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla. Borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mo modi fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.